Filipino. Wow! Mike, kumusta?

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mic pulso!

He touched me, said,

Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matraya iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapu Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
0: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Martang Alicia Isabella, nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga talaga ang Detribayo, lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
5: Detribayo, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika. Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal, mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak. At siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula.
9: Clinicas Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba ang suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Magdang Alicia Isabella, nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio, kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga, pagkahapon pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam, kaya masasabi ko, epektibo talaga talaga ang Detribayo, lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
6: Detribayo, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
6: DTX Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
11: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
6: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Clinicas Forbiotic. Makatabak sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Forbiotic. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Forbiotic. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

Panghimpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Kumso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatray? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio! Tiramel ng kabutuhan, Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko. Nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 T3 Bio.
5: T3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: TTX 500.
7: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
9: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
10: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot at digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong mga suking butika. Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Ilihin na pagkadungog na po sa TTX 500. Akong gi-double dose. Mga kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang TTX 500.
4: TTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
9: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o TTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
8: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
9: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
8: Pagkataasa dai no.
9: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
8: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
9: Maurawda na.
8: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
9: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
8: Muday na.
9: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
8: Husto.
9: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
8: kondisyon,
9: wala kay kondisyon, wala kay gana.
8: Base
9: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: TTX 500.
10: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
9: Iningon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
8: Unya dok kini pong acne
9: dagkong bugas-bugas.
8: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
9: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar. Ang MyTC naman ang magpaboost sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
8: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
9: Sobrang tambok. Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason sobra nila nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka-problema ka sa metabolism.
8: Hosto
2: DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
9: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
9: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
8: Gusto.
9: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis, sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
8: Kana.
9: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
8: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
9: bad
8: sa
9: cholesterol,
8: bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
9: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
8: Gusto.
9: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
12: Ako dai si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
13: Duha ka capsule buntag sa gabi.
12: After 3 weeks lang
13: 100 na lang akong sugar.
12: Active jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imong atay.
9: Oh, di gina madaot Sir GP.
8: Oh,
9: labi na kung sige kag inom.
8: Una, Ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
14: Mm-hmm.
8: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
14: Mm.
8: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
9: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
14: Hmm.
9: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
8: Kampiyon.
9: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
8: Wala kay reserve.
9: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
8: Oh.
9: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
8: Oh, kapat sa daha.
9: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning MyTC ug ang DTX 500.
8: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
14: Mm.
8: Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
9: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 ug MyTC. Adunay dako gyung ikatabang.
14: Mm-hmm.
9: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
8: Gusto.
2: DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Luida. May lang naabog og taligsik. Ubon og sip-onon nako. Nagtiko og MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MyTC, abog og taligsik. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
8: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. kinigipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
9: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ipinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
8: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
9: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
8: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
9: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
14: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
17: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3Bio.
8: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
9: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
8: So kung maudo Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
9: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanaon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
8: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
9: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo ang GERD.
8: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
9: Kanang kasigi kag ka og mga time is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
8: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
9: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
8: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
9: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
17: D3Bio!
19: O, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
17: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
17: D3Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria at virus og fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Unya, all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahira jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
8: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
9: usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na na, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
9: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kong laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud na ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: of
9: pa.
8: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
9: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
18: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Kapalit sa mga butika.
8: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
8: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
9: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir JP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir JP.
8: Ako, Doc, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol. Sa pamaagi, ngaiya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Doc.
9: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw, Sir JP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
8: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
9: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang palig-unon.
8: Muni gwapo.
9: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
8: Wow.
9: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kaya dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
8: Mm.
9: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
18: D3 Bio.
0: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
8: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
9: Mm.
8: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
9: Mm.
8: All things tanan dapat adunay moderation.
9: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
8: Mm.
9: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo.
8: Uh-huh.
9: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kaya kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
8: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
9: Muna'y kalahian kung gainom ka o D3 Bio over plain D3.
8: Uh-huh.
9: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system o cellula.
8: Mm.
9: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
8: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
9: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
8: Ayawg abusoho.
18: D3 Bio.
21: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga
18: butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! Mike Kumso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesy, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesy, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesy, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesy, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesy, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Jonah ng Luxas, Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mapibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro natural. Kahit gano'n pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
8: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
7: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
9: Eye Care Drops. Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Clinicas Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas Spore Biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Campeona Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo ang Healthy ang Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix. Muli, nagbabalik mga kaibigan ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas na magbibigay na naman sa inyo na mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo na, ha, sa mga kababayan po natin ngayon na meron ng mga maintenance na iniinom, especially sa hypertension at lalong-lalo na sa mataas na cholesterol. Uy, alam nyo ba mga kaibigan na ang maintenance nakakatulong po yan para ma-prevent ang stroke. Alam nyo mga sukin tagapakinig na ang stroke ay pangalawa na ngayon sa dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. At alam nyo ba na may mas delikado pa itong tinatawag nating pagkakaroon ng plaque

0: sa iyong coronary arteries. O itong pagkakaroon ng mga bara-bara, makaibigan. Dahil po mga suking tagapakinig, kapag lumiliit ang daanan ng ating dugo dahil sa mga bara-bara, yan ang dahilan kung bakit humihina ang puso. Actually, makaibigan, deadly ang tinatawag po natin na stroke. Pero mas deadly ang sakit sa puso, makaibigan. Kaya huwag kalimutang sabayan ang inyong mga maintenance ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya nakita sa pag-aral ating eksperto, makaibigan, ang Superior Antioxidant, makaibigan, ay tumutulong palakasin ang puso, maging elastic ang mga ugat at tanggalin ang mga nakabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon na mataas na pressure. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: At para makaibigan, makasigurado na ang legit, ang epektibo at FDA approved na mga produkto na Klinika di Alternativo Medicina ang inyong mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil araw-araw pa rin, makaibigan, nakakatanggap pa rin tayo ng text at tawag na kung saan tama ba daw ang kanilang nabili online. Naka-softgel, kulay dilaw, maliliit ang softgel, wala namang nakalagay na company. Kaya para makasigurado, puntahan ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil dyan, makaibigan, sa pharmacy, legit na product po natin ang nandyan. No? Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, ay naka-capsule, naka-box, naka-blaster at may tatak na Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa. At lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin mo nang pakinggan ang isa na naman sa nakabinipisyo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule na kung saan meron pong iniindang mga karamdaman na tulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Combination.
3: Simona, lagi masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusuka. Stress ka minsan at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, sabi ng doktor. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din kaya malakas ang pakiramdam. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga. Sinabayan ko din ng Mighty C at DTX Coffee. Bawat umaga nakakadumi talaga ako. Kaya gimaintain ko na hanggang ngayon.
0: Subukan ng mapatunayan kung gaano katotoo at ka-epektibo ang Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At ang kagandahan, nung sinabayan niya pa ng ating Klinika DTX Coffee Mix, nag-normalize pa ang bowel movement. Actually, makaibigan, when we talk about migraine problem, itong problema sa pananakit ng ulo o kalahating bahagi ng ulo, makaibigan, actually, ang ginagawa ng iba nito, kapag inaatake ng migraine, umiinom sila ng maraming water. No? Yan po ang kanilang ginagawa. And then, pahinga. Kasi po, makaibigan, kapag na-stress ka, kulang sa tulog, umaatake po ang migraine. Lalo na pag acidic palagi ang mga kinakain, mga instant dilata at lalo na itong mga instant noodles. Nako, laging aatake ang migraine problem. Alam nyo ba, makaibigan, kung bakit natutulungan ng DTX 500 Herbal Capsule ang migraine? Dahil isa sa nagpapa-trigger, makaibigan, sa migraine ay ang oxidative stress because of free radicals. At ang kagandahan, dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang puksain at labanan ang free radicals, ang oxidative stress, para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
4: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
5: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
4: Nag-normalize na hanggang ngayon. Okay na yung aking high blood, nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
1: DTX 500.
6: Naka-ubit po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
1: DTX 500.
7: Roldan, na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
1: DTX 500!
8: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
1: DTX 500!
9: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert!
10: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Cell, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Cell, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Cell, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Cell para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DDX Herbal Oil.
1: The Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
11: DDX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DDX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DDX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DDX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating programa. Hatid ng Klinika DDX Coffee Mix. Lalong-lalo na kung kape naman ang nakahiligan mo. Dito ka na sa antioxidant coffee. Yun bang pagising mo sa umaga, antioxidant kaagad ang iyong hinihigop? Kasi ang iniinom mo ang Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na napakayaman sa antioxidant, napakayaman sa fiber, at lalong-lalo na ang phytonutrients. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang chia seeds na isa sa main ingredients ng Klinika DTX Coffee Mix ay may mga high nutrients na importante sa ating buto at kalusugan? Isa na dito ang calcium, phosphorus, at magnesium. According nga, mga kaibigan, sa observational studies na ang mga tao na nagkukonsume sa mga nutrients na ito, nakita sa pag-aaral na nami-maintain ang good bone mineral density. Ibig sabihin, kapag good ang mineral density sa buto, hindi kaagad ito masisira. Panagdag pa na pag-aaral, ang alpha-lipoic acid na makukuha sa chia seeds ay meron din pong napakalaking role sa bone health. Another observational studies, makaibigan, nakita na ang paggamit sa chia seeds dahil sa kanyang taglay na alpha-lipoic acid, makaibigan, na nutrients ay tumutulong ito para mapa-increase ang bone mineral density, mga kaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po yan ang laman ng Klinika DTX Coffee Mix. Hindi lang po chia seeds na napakaganda kung gusto mo magbawas ng timbang, napakaganda sa buto, napakaganda dahil mayaman sa vitamins, minerals, and nutrients. May taglay pa ito na psyllium husk na tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, kaya suplayan ng antioxidant ang ating katawan sa pamamagitan ng kape at linisin ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. Klinika DTX Coffee Mix, ang super antioxidant at detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiago Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
11: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
1: Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
14: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay.
1: DTX 500.
14: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
16: At sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
17: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
18: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
18: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Malaki man yan o maliit, itanong na lang ang ating mga produkto para makasigurado. Iwasan po ang pagbili online. Dahil po mga kaibigan, marami po ngayong kumakalat na peke online. Lalo-lalo na DTX 500 Herbal Capsule, nakabote, nakasoft gel, walang manufacturing, walang FDA, kaya delikado mga kaibigan. Baka sa kakahanap po ng mura ay nagkaroon patuloy ng karamdaman. Kaya puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Eh, lagi nating inulit-ulit, bago ka makapagpasok ng product sa pharmacy, hihingian ka muna ng Certificate of Product Registration na yun ang wala at hindi maibibigay sa mga namimeke mga kaibigan. Kaya pag nasa pharmacy, sigurado yan. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na ang mga clinic ng Klinika di Alternativo. Lalo-lalo po mga kaibigan, ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pakikinig ulit ha sa lahat na nakaantabay at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na Klinika DTX Coffee Mix o DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, ito din ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Patibayin ang iyong immune system. sa tulong ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Sa panahon kasi ng taglamig at tag-ulan, ang mga tao ay madalas na nananatili lang sa loob ng bahay o nagtitipon sa isang silungan. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makakuha ng virus dahil ang hangin na iyong nalalanghap ay pareho at paikot-ikot lang. Kung may kasama kang may ubo, lagnat, sipon at trangkaso, ay mas mataas ang iyong panganib na mahawa ng mga sakit na ito. Kaya iwasan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para lumakas ang ating immune system. Ang Mighty C ay maaaring magbigay ng vitamin C na kinakailangan para sa ating kaligtasan sa mga sakit dahil pinapalakas nito ang ating immune system. Pinapasigla ang ating mga white blood cells na ating panlaban sa mga mikrobyo at virus na pumapasok sa ating katawan. Sa Mighty C Alkaline Vitamin C, matibay ang resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas malakas na kombinasyon, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at tagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Sa mga gustong sumali, makaibigan na sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sasagutin po natin yan ang inyong mga katanungan. Magandang panunood at pakikinig ha sa lahat po ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po makaibigan ha, ang ating mga produkto ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin na naubusan, sa mga kaibigan natin na naubusan na po sa mga pharmacy, huwag kayong mag-alala dahil ngayon nahatiran na sa ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy. Kaya pwede nyo na ulit puntahan. Ating text line number mga kaibigan ha, 0919-002-8117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mas mainam, inumin ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes or before meal. At kung meron kang maintenance, pwede mong inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal kung iniinom mo ang iyong maintenance ng after meal. Lalong-lalo na ha, sa mga matataas na ang kolesterol. Alam nyo ba mga kaibigan na habang tumatagal o patagal ng patagal na ang iyong kolesterol ay hindi nag-normalize at lalo pong tumataas, ay mas tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng problema sa ugat. Pwede pong magkaroon ng problema sa paningin dahil bilang ating mga mata, makaibigan, ang may pinakamaraming maliliit na ugat na kapag nagkakaroon ng malakas na pressure ang ating dugo dahil sa mga barabara, dahil sa mga kolesterol. Yan ang dahilan kung bakit lumalabo ang mga mata. Kaya nga, advice ng mga eksperto, kung lumalabo na ang iyong mata, mas maganda ipacheck ang iyong kolesterol. Lalo-lalo na kung mahilig ka sa mamantika, pritong pagkain, at mahilig ka sa carbohydrates. Kasi yan yung mga nagpapataas ng kolesterol, makaibigan. Inuman, araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalo-lalo na sa mga may diabetes. Yung sugar imbalance mo ay napakatagal na. Kahit may maintenance, ang sugar imbalance, no, ang asukal sa katawan, mataas pa rin. Nako, advice talaga natin, pag may diabetes, iwasan muna ang puting kanin. Palitan muna ng pula, red or brown, o itong unpolished rice. Kasi mayaman ito sa fiber na tumutulong ma-delay ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar. At produkto galing sa puting harina, iwasan muna. Palitan muna ng kamote, kamuting bagin, hilaw na saging, kamuting kahoy. Makaibigan, yan yung mga kailangan imbis na mga puting harina na products ang ating kinakain. Lalong-lalo na kapag meron ka ng diabetes. Tapos sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Sa mga may maintenance naman sa hypertension, no, matagal nang may maintenance para sa high blood pero high blood pa rin. May pasyente nga tayo, makaibigan. 15 years umiinom ng maintenance sa high blood pa rin. Diba? Umiinom ng gamot para sa high blood, pero high blood pa rin. Diba? Subukan nyo po sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na yung laging pananakit ng ulo, no? At tapos pananakit ng batok, hindi makatulog dahil mataas ang blood pressure at abnormal na ang beating ng puso o heartbeat. Oh, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pamamaga ng puso, pagkasira ng mga ugat dahil mataas ang pressure. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ang proteksyon na kailangan natin sa panahon natin ngayon ay antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay. Kumain ng mapagkain na mayaman sa phytonutrients. At kung kulang ka lagi sa time sa pagkain ng mga ito, inuman mo na lang ng suplemento na may taglay na pinakamataas na antioxidant, ang DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, makaibigan, nakita sa pag-aaral na ito ay may taglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan natin upang labanan ang free radicals na nakukuha natin sa ating araw-araw na paggalaw sa mundo. At lalong-lalo po, makaibigan, kung kape naman, dito ka na sa Healthy Coffee DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. Kung vitamin C naman, mag-alkaline vitamin C, Mighty C. God bless sa ating lahat, makaibigan, at naman po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
2: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras, alas 5:02.
2: Balita! Across the land, the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga.

ang inyong tagapagising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Banga ka kay Five Balipayon nga tak na haton nga tanan na danga taton mga puy-anan ngan kun hain man kamoy na an aton programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Oh, oh.
0: Siyempre, kay Domingo yan ang adlaw. Hiyako, ka K5 Kevin Susana, amon magdodomara, hininga programa, Tubtob alas 6. Good morning, haton nga tanan. Iton mga nangangandaman, hanira paningba, nangangandaman, hanira pag-exercise, nagpre-preparar, hanira mga breakfast. Sogad mang gihapon ang timprano nga nagpapakabuhi iyan na. Sogad hitada, ha mga public market, hanira mga suki, han mga nag-aabri yan na, han mga karinderiya, turo-turo, mga bake shop, gasolinahan, sari-sari stores. Ang nag-aandam, hanirig babaligya, didetligid itong bangketa. Siyempre, ang pinanmimiraw ng mga security guards. Ang pinanmimiraw liwat yan ang mga drivers. O ang mga bago pala ang paggawas ng mga manmamasada yan na. Opod gihapon ang aton paghatag hinmaupay nga aga. Nga niton mga pasaheros yan na. Iton mga van. Mga timprano pa yan na nga nagkakalakat. Mga first tripper. So gan mang gihapon ito nagpe-pedicab, multicab. Ngan iba yan na nga mga nagbibiyahe. Iton mga ngandaman liwat yan na timprano pa nga na merkado kay Makantoha Beach magpapahalayahay. An mga nangangandaman liwat yan na kay mayada birthday o magkalainlain nga mga okasyon din iton ira panimalay. Siyempre aton ning kukumusta ang aton mga mag-uuma, mangirisda. Ngan iba pa nga mga nagpapakabuhi ang mga empleyado o gobyerno nga relax yan ang adlaw kay Domingo man. Sugad man gihapon ang aton ning kasi mga Pinoy haggawasan Pilipinas nga adto in taon nagpapakabuhi para niratag sa tagsa nga pamilya.
1: Balitang K5 sa
0: Malipayon nga takna haton nga tanan Domingo. Ismael kita, punon naton in paglao man naton mga kasing-kasing atubangan hini nga damo nga mga pag-ayat haton tagsa-tagsa nga kinabuhi panimalay ngan pamilya. Kaya waray naton masasarigan, kundi ang makagarahom o gan paningkamot naton han aton kalugaringon. Agoy, ito ni ba mo pa iparinto iton. Litod-litod hakatrena, diri pagbuhat, bisa nagmamata na. Sige, hinay-hinay, labi na may mga obligasyon niya na. Okay la, iton mga nagatrabaho, ha-pribado ng mga opisina ng gobyerno, kay relax si Rayana, Domingo Goodman. Pero kita nga nagpapakabuhi, labi na kung naglulugaring pala pagpakabuhi, itong Domingo ng adlaw, kinahanglanggod nga magtratrabaho kita. Kumustet aton mga nanmamati di dah radyo nga niton mga nagkikita hiton aton live streaming ha Facebook. Meron yan aton panbabasahon ang iyo ipapadangat nga di nga mga greetings pa shoutout. So ganman mga opinion hiton aton

Alas 5:07 na naton oras mga ka-K5. Kadi antanay, iton aton mga headliners, yan na ng mga takna. Kita unta, iton aton pag-iisgutan niya na ha. Ini nga aton mga headlines, kay para kita manhibaro kung ano it aton dagko ng mga balita. Yan ang aga aton programa, Balitang K5 sa Umaga.

0: Arito na ito ang mga headliners. Yan na mga ka-K5. Baadaw, 18 na katawo, kumpirmado nga patay. Tungod ang epekto ni Bagyo Inday, dinhiha Pilipinas. May da mga turista nga stranded dito ha Batanes. Medisina parang HIV, inmabot dinhiha Pilipinas. Nagsiring ang Department of Justice. May da nanira Action Center para mga biktima hinbullying ha mga eskwelahan. Kunin niyo ha, bantayin nato ini nga balita. Kay pati itong Department of Justice, itong mga fiscal, mabulig na para itong mga biktima hinbullying. Tulong nga magburugto, patay han makuryente. Ikmat kita mga ka-K5, hinpeke nga anti-dengue nga mga medisina. Tuloan patay ha magkasunod nga ambush dito ha, Cotabato. Nani ba pa nga mga balita tikang diniha aton dapit? Chief Abi Staff ni VP Sara Duterte nga si Zulaika Lopez maatubang buwas sa impeachment court. Update, ito na mamampangan nga pag-umento ha presyo han petroleum products. Aton gihapon ini igisgutan ni Ronian. Samtang ang taga Carigara Leyte nga si Attorney Virgil Ligutan penan himuwa. Iya igin diwara, waray iton kamatuuran nga igin papasamwak iton nga DDS blogger nga ako in osa nga member han komunista. Amo ito naton mga headliners, mga ka-K5, para ito naton dagko nga mga balita, yan nga aga. Oras, alas 5:09 na.
1: Sulat panahon!
0: Kadiang taanin magiging kahimtangan naton panahon niya ng adlaw. Ibagyo Inday, inakagawas na ha Philippine Area of Responsibility ngan iyaya na agin po punterya an sur nga dapit han China. Kataliwan lang nga magdurot hin mga pagbabaha din sa Pilipinas. Itong China naman niya na itong ginta target ni Bagyo Inday. Yan na nga adlaw, apektado han habagat o kon southwest monsoon. Ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, ngan Laguna. Ini nga lugar nga akon pinangaranan, in makaka-experyensyahin mga pag-uran-uran, tungod inihan habagat. Samtang ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soksarjen, ang ibang partihan Luzon, kita din hiha Region 8, Eastern Visayas, amo gihapon habagat iton makakaapekto haton. Masirak iton panahon pero usahay madampog iton kalangitan ngan bangin may adapat sarang o pakalas ng mga pag-uran. Amo gihapon ini dito ha Mindanao, Southwest Monsoon o kun habagat, iton weather system nga nakakaapekto hanasabi nga lugar. Ang apektado la han sid-sid ang saya-saya ni Typhoon Bobby amula ang Batanes ngan Babuyan Islands. So din hato na Eastern Visayas nagpapadayon nga maupay iton kahimtang iton aton panahon. Oras naton mga ka-K5, alas 5:12 na. Pagkapilugod anay kita mga ka-K5, antes kita magpakadto naton mga balita, syempre kung magkakape kita, DTX Coffee Mix mga ka-K5, ha? Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas, ginpapaupay ang kalidad han aton dugo. Ipinaagihan DTX Coffee Mix. Ngan kung nagiinabot kahin high blood pressure ngan diabetes, ha, kung may ada kahito nga mga sakit, Siyempre, karoyag nato nga makontrol ang paghinitaas nito. Makakabulig ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang DTX 500 nakakabulig pagkontrol han high blood pressure ngan diabetes. Ang DTX Coffee Mix ngan DTX 500 mapapalit ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City na ang gihasla. Itong main entrance han Divine Word Hospital. Ngan by the way mga ka-K5, yan ang ati arabot nga July 20, tub-tub July 27, alas 8 itong aga. Ha? O sa ini kasimana, July 20 to July 27, libre na liwat, waray bayad ang pangonsulta, dida ha Clinica de Alternativo. Kani kita mga ka-K5, hanaton siyahan ng arangkadahan mga balita. Unahon anay naton ang tikang dinhi aton dapit. Nagto kita ha Eastern Samar ngan Samar. Ang Department of Environment and Natural Resources amin makikig partner han mga local government unit para maprotehiran ngan mapreserbar ang karikuhan han kagugub-an dito han ginihimo nga Basay Maydolong Road. Dida hanigin pahayag han DNR Regional Office kira informal nga nagpirmahin commitment han provincial government han Samar ngan provincial government han Eastern Samar upod na ang mga municipal government han Basay ngan Maydolong ngan iba pa nga mga sektor. An kasabutan pinirmahan hagton una nga semana an nagiestablisar hin pagkaurusa base masiguro nga ini nga kalsada nga amo an nagsusudoy hininga kagugub-an han Samar Island Natural Park in kinahanglan mamintinar ngan mabalanse ang infrastructure development base maprotehiran ang kalibungan han nasabi nga kagugub-an. Okay, gintatabas hininga kalsada mga ka-K5 itun kagugub-an tikang din hihabasay Samar ngadto ha Maydolong Eastern Samar. Sumalahan DNR ininga kasabutan inagpapakita nga kinahanglan nagkakadungan ang pag-uswag han aton mga kalsada nga diri liwat na papabayan ang pagpreserbar han aton environment. Ang Basay Maydolong Road amoy nagsisirbi nga importante nga sumpayan han mga komunidad pero kinahanglan diri pabayan ang aton mga kagugub-an. Ang Department of Public Works and Highways amoy nag-alotagar hin 1.7 billion pesos para han pagkongkreto han 57 kilometros nga kaparte han nasabi nga kalsada. 70 kilometros man ini, 70 kilometers. Pero nakongkreto na ang 57 kilometers. Hindi rin na mag-iiha, ma-aprobaran na ini mga ka-K5. Sigurado nga may ibanan ang oras ang pagbiyahe. Tikang din iha Tacloban City, tipakagtuha Borongan. Kay diri na magbabaybay han iba nga mga bungto, tikang din iha Basay, masurup na nga dito'y kagugub-an. Waray na agian nga mga bungto. Pag-ulpot, aadto na ha Maydolong. Katapos itong Maydolong, Borongan na. Oras naton mga ka-K5, alas 5:16 na. Padayon ka mo nagpipinamatihan aton programa Balitang K5 sa umaga. Ngari pakitahin aton mga balita ang agto namang kitahan Northern Samar. Ang Northern Samar Provincial Government amo nagpadigon nga komitido hira pagsustener han kamurayawan kataliwan lahan deklarasyon nga an 16 nga bungto ha probinsya Northern Samar in taluwas na ha insurreksyon. An una nga semana hi Governor Haris Ongchua ni nagpahayag nga an dayuday nga kamurayawan amon kinahanglan magburublig ang nga tanan nga government agencies, local government unit, mga komunidad nga security forces. Naring pa ni Ongchuan, iton kamurayawan in kinahanglan magburublig kita nga diri kita magin maluya kung aton manunumduman. Ang Philippine Army in nagdeklarar na Naharos katanan nga bungto dito sa Northern Samar. Inaadaanahan tinatawag na stable internal peace and security conditions. Botsid ngon hini, hini nga nasabi nga mga bungto, amin waray na impluensyahan New People's Army. Oras mga ka-K5, alas 5.17 na. Okay, nga dianay kita. Ang aton ibang nagpadangat ngadihan ira mga

Adi Anasita Dakanay Hernandez. Permanent key kita, Adi Lahautap. Good morning, gihapon ha emo Tristan Wyatt Gulay. Ed Tabirara, maayong buntag na Domingo ka K5 Kevin. Shout out. Watching, tikang RE Glass, Kalubian, Leyte. So good man gihapon, adihin greetings nga to kan Angelica Joan Abia Torreno, Haborawin Leyte. Happy Sunday to you. Tikang kan Papa Edwin Abia Han Basay Summer. Marilyn Lausin, good morning gihapon. Sugad man kan Dakdak Costello. Kumusta ka mo dida Dakdak? Hato nga Leyte. Nga naadi pa. Hi Myrna Salas, good morning haimo Myrna Salas. Sugad man gihapon. Rochelle Yu, asyaman talaga itong nga vlogger nga hibadoy an Raina 100 tagging. Basta diri nga ni inauyon hit ira idol, red tag dayon kan badoy. Yo, Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami, Oksimera si Dre. Balito mga ka-K5, adi manit istorya hini mga ka-K5, ano? Okay, karuyan ko yung i-discuss nga, diri lagi maupay, ini nga pagpinasamwa kon hin fake news. Okay, usahi ton mga abogado, dida hiton prosecution team, hiton impeachment trial, amo ini hi Attorney Amando Virgil Ligutan, nga taga Carigara Leyte. Dinhi ini ha Carigara Leyte katao, dida hiton nagdako, sering paniya kung tubalet, pag-iirignumon, diri kunin hiya mapaperdi, kay laking Carigara Leyte ini. Okay? Nag-eskwela seminaryo, nagkadto ha University of San Carlos sa Cebu, tapos nag-aram dito ha UP hani abogasiya nga nakapasar kumo usa nga abogado. Makikitan naton inihiya dida telebisyon. Although sikat na inihiya nga abogado pero yan alin hiya kaha-highlight good kay nakikitan naton dida itong telebisyon. Ginngaranan ba naman ini ni Lorraine Badoy? Ha? Inihi Lorraine Badoy o sa inaneng opisyal han Duterte administration nga nagsiring nga usa nga member han underground movement inihi Attorney Ligutan o Raman Badoy. Hanhani, may daan na hiniya kuan. May daan na hiniya suspension at ialisensya kay doktor man ini. Tungod hit pagpinan red tag, ano't sinisiring nga red tag mga ka-K5? Imo ginaakusaran in usa nga tawo nga membro hiton komunismo nga kagiusan. Usa nga member hiton New People's Army. Ikaw daw, ano't imo aabaton kung sidngon ka hin usa nga kilalado nga tawo, oy, ikaw Robert Garciano, NPA ka, member ka hining organisasyon. Natural mahadlok ka, kay bangin kay surveillance iton militar. Or bangin may nasisina hit NPA, ikaw it pagrangkulan. Kaya ginred tag ka ni Badoy. Di rin ma-open yung iragin pipinan buhat. Sering ni naghilom laanay hi Attorney Ligutan hin duha kaadlaw. Kay hadton Friday man adto nagsering hi Badoy nga ikaw Ligutan member ka hin organisasyon nga nasuporta hitong New People's Army. So, kagabi mga ka-K5, nagsiring na hi Attorney Ligutan. Diri ako membro hito National Union of People's Lawyer, NUPL. Ngan ini nga akusasyon ha akon, in bagabagahin gin imagine man la ni Badoy. Hiligutan, usahan mga pribado nga mga abogado nga narepresentar han House Representatives Prosecution Panel, amo ang nagpahayag hini. Kataliwan la, nga hianay Duterte government official Lorraine Badoy inagsiring ha iya Facebook nga Hiligutan in kaapihan NUPL ngan igindadabi hin usa nga organisasyon nga gintudlok nga terorista nga grupo. Ha? Siring han NUPL, bisan mismo ang NUPL inagsiring nga diri membro han ira organisasyon Hiligutan. Kakulop nga adlaw, nagsiring Hiligutan, nakalasan hiya. Hininga aligasyon ni Badoy. Siring niya, waray hiya pagin membro han NUPL. Siring niya, ito nga red tagging, sugad-sugan hin out of the blue, ginimbento la ni Badoy. Ha? Diri kunok maaram kung ano itong motibo ni Badoy, diri ako membro hiton NUPL.
Pero akon iginrerespeto iton NUPL. Kay may ade iton nira ginbubuhat para iton katawhan. Ha? Sering niya, it akon pag-abat hini, ining akusasyon ni Badoy, amoy nag-ugat han iya partisipasyon han impeachment proceedings, labi na han first week nga pagbista. So, sering niya, diri han nakakaintindi kung kay ano nga ginaakusaran hiya, hindi rin man tinuod. Pero sering niligutan, ining mga akusasyon kontra iya, hindi rin makakaapiktar. Ito niya trabaho, kumuusahan mga prosecutors, didan impeachment trials. Nagtutuo hiya nga ang aligasyon, amo imposible may panuyo nga paglipat-lipaton, pag-isturbuhon, iton atensyon han prosekusyon. Pero sering niya, nakafocus siya iton iya mga responsibilidad. Han pakianhan hiya, sering niya nga iray na agin didiskusyonan iton ira pangandaman para iton sunod nga mga testigos. Adi man it sering ni Kuan, ni Attorney Ligutan, nalipay ta as usa ka Bisaya, usa ka bisdak lawyer nga naa ta sa Manila. Kinahanglan mo deliver ta. I'm a proud bisdak lawyer. Natawo ko sa Leyte. Didto ko nag-eskwela. Nagpadayon ko pag-eskwela nga re sa Cebu. Okay? Sering niya, diri ko nun yung maupay nga ginbuhat ta iya. Kung aton manunumduman mga ka-K5, he human rights lawyer Christina Conte, Secretary General han NUPL inagsiring nga hiligutan indiri membro han era organisasyon. Salit malisyoso ini nga pahayag ni Badoy. Ini nga kontrobersiya amoy nagtikang. Kataliwan laig aligar ni Badoy haiya Facebook post nga hiligutan in membro han NUPL nga nadadabihiyahan grupo nga lumaban usa nga organisasyon nga gintudlok nga usa nga grupo nga terorista han Anti-Terrorism Council. Oras mga ka-K5. Alas 5:25 na. Kabubuwaon hini ni Badoy nga adi pa. May nagpinasamwa kon nga DDS vlogger nga itong attorney Kuan, Sheila Sison, itong depensa, anak ni attorney Jose Sison. Kung paragkita ka mo ha television, labi na ang TV legal series nga ipaglaban mo, di ba? Ang magtalaamay nga hi attorney Jose Sison, nga aniya anak ni attorney Jopet Sison, naging sikat ini. In fact, may ada nga hin mga pelikula nga ipaglaban mo. Alagad kay usa naliwat nga vlogger han DDS ang nagsiring nga ito nga attorney Sheila Sison anak ito ni attorney Jose Sison nga ada ito nga sikat nga TV series nga ipaglaban mo. It kabubuwaon. Waray relasyon ni attorney Jose Sison ni attorney Sheila Sison. May ada usa nga anak, usa lang nga anak nga babayi ni attorney Jose Sison namatay na 6 years ago. So, itong attorney Sheila Sison, makarit itong abogada, klarohon tala, diri Jose Sison, mga ka-K5. May danaliwat nagbinuwa. Ha? Nagbinuwa naliwat para bumilib ang iba. Labi na itira mga nauuto. Pasensya na ha, pero kinanglan magyakan ako yung sugad din eh, para diri kita mabibiktim with fake news. Kay waray nga ni magdidepensa aton hitbuwa, papriyas kita hini matuod itong buwa, mga ka-K5. Diri pwede nga matamimila kita kung may na aton nababasa ng mga buwa. Tinuod lugod ito. Oh, para, to be fair, ha? Tinuod lugod ito nga hi attorney Carlo Narvasa ang batanon nga nag-cross-examine didahan trial han unang semana. Hi attorney Carlo Narvasa, apo ito ni Anay Chief Justice Andres Narvasa. Amo lugod ito itinood. Dire ito fake news. Okay, para klaruhon lang naton. Hi attorney Carlo Narvasa, apo. Tinood ito nga apo ni Anay Chief Justice Andres Narvasa. Okay? Now, kung sino puhiyahan ka makarit ni Chief Justice Andres Narvasa, dire kita itong maaram. Okay? Pero ang pagsiring nga ito hi attorney Sheila Sison in anak ni attorney Jose Sison
Dida hito nga TV series nga ipaglaban mo, dako ito nga buwa. O sala it anak nga babayi ni Attorney Jose Sison, ngantin malikod na hingkadayunan, unom na katuig ang nakalabay. So klaro nga haw ito mga ka-K5 nga init talaga nga pagtaga fake news in aan higod namamayagpag din sa Pilipinas. Kayro naman lain tao nitong diri nagre-research nga nato o dayon nga igshare pa. Makalilisang, makalilisang mga ka-K5. Alas 5:28 na ang aton oras. Sering naman didi ni adipa nagpadangat ta aton ni Myrna Salas, good morning gihapon. Edward Lacaba Macapanas, watching live from Santa Rosa, Laguna. Thank you, Atura Santa Rosa. Jeffrey Banzuela, good morning. Ada apitong, apitong ba ito, Jeffrey? Linlin Moreto Colminar, good morning. Mapashoutout po ang pamilya Colminar, ha Barangay Binungtuan, Didi, ha Basay, Samar. Gising.

Aton pagbalik mga ka K5, ang epekto ni Bagyo Inday dinhi Pilipinas. Samtang ang Department of Justice nagpahayag, kamo nga ginbubuling ang mga estudyante, pwede kamo dumaop direkta nga dihiton mga fiskal.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mahit kong siya!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caclogan City, Samar? Ang DTX 500, ITC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi, pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko, kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na ng mapatunayan.
9: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
10: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sara, DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Go. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
12: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinical Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics, ang fortified ga probiotic. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka?
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
20: Oras, mga ka-K5, 5:38. Gising!

0: Adi panato ni bang nagpadangat kadihan ira mga pa shoutout tadi Ma'am Liza Gabriel Lima. Kumusta? Good morning. Hai mo ma'am, happy Sunday gihapon. Agustin Gacho Lacerna, adpuhera nagkikinita adidaha. Lawaan Eastern Samar, Agustin Gacho Lacerna. Sugad man gihapon, nagkikinita gihapon didha Barangay Maslog. Barangay Maslog, Halawaan Eastern Samar, Clemente Gandia. O nakaagi ako dida Clemente Haiyo kay hanunang nga Sabado pinakadto ako hakuan, nagkadto ako hagiwan. So nakaagi ako dida Haiyo Agustin Lacerna ngan Clemente Gandia. Daring naman ni Rochelle diri nga tanan apelyido magpariente. Kung sugad nga ni ini kay pareha si tamon apelyido ni Mayor Lovely. Papapariente ko daw liya. Amo balito gin. Sagin, bibinawaan la kita ng mga vlogger at makurit iba kay di rin man maaaram mag-research na tuod nga naging share. Sabay-sabay nating isigaw. Okay mga ka-K5, bali kita hinaton ibang mga restoryahon ano para kapugnan iton mga krimen nga nagdadabihin mga minor di edad nga kabuligan iton mga biktimahan bullying ang Department of Justice in magpapahaluag han ira serbisyo ngadtohan mga isyu ha eskwelahan ipinaagi han Public Prosecutor's Office. Kakulup nga adlaw hi DOJ Secretary Frederick Vida inagsering nga naglalaom hiya nga iton Department of Justice in makakabulig nga temprano pa ngan kabalabgan ang mga sitwasyon nga diri magtikagrabi. Kay usahay may da mga delito upod na itong bullying nga nagiging grabe itong resulta kung diri dayon ginpapanginano. Tama itong mga pamati ka mo. Karuyag itong Department of Justice nga abrihan itong ira opisina para hini nga mga insidente. Aade itong kasalagdunan. If there is bullying, kung may ada panbully, pakadto ha fiskal ngan iton fiskal in manmimiling hin paagi nga maresolbar ngan mabaton an mga reklamo hin bullying. Sering ni Secretary Vida iton mga prosecutor, mga fiskal amo an mag-i-evaluate, mag-a-assess, magtitiro-timbang kun ano it angay himuon nga aksyon nga pwede pag-updan hin pag-file, hin reklamo, pagtuhay, han magkaluyo nga kampo or i-refer ngadtuhin iba nga opisina. So malakan Secretary Vida, ini nga mekanismo hit Department of Justice in paruparihas la hiton National Disaster Coordinating Council para magbatundayon hiton mga emergency ngan mga disaster. So, yagin pananglitan, ini nga mga natatabo yan na, nga bullying ha eskwelahan. Okay? So, mga action center ha? Okay? Nga itong mga kag-anak, in pwede. Kay nagsiring, hi Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, nga labot la, hini nga action centers, ang mga parents, kan estudyante, in pwede pumakadtohan mga DOJ regional offices. Okay, so adi man ha. Siguro next week ang ini naton panmakianhan itong Department of Justice din ha Region 8. Kung may ada na hi memorandum ha ira tikang ha Department of Justice Central Office nga itong pwede daupan itong Department of Justice ipinaagi itong ira mga piskal kung may ada natatabo nga panbuli itong iyo mga kabataan. So nagtitika damo na ini nga mga agency nga nagboboroblig mga kakay-five para masolusyonan ini nga problema nga may mga delito panbuli nga nagdadabihin mga minor di edad.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Oh yeah, di man ngayon akong kabayan Romeo Ver nagkikinita aton ni kakay-five Romeo Ver. Salamat, good morning. Buwas nga adlaw mga kakay-five, magpapadayon itong impeachment trial, itong pagbista han mga reklamo kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Ngan, buwas nga adlaw kay ginsubpinahan na hiya, nakatalaan nakatalaan nga umatubang maging testigo didahan impeachment trial buwa si Zulaika Lopez. Abogada ini, Zulaika Lopez. Nga amo itong chief of staff ni VP Sara. Nga sugad-sugad nga pagkukustyonon hiya kung ano itong iya nababaruan han pagpagawas ginunan o an paggastos han confidential fund an pangilalaan ni Mary Grace Piatto og an mga panarhog nga ginaaligar nga ginhimo ni Vice Sara Duterte. Ngan maaram ba kamo mga ka-K5 kay naka-schedule man hi Attorney Zulaika Lopez nga ma-appear buwas nga adlaw didto sa Senado ma-attender hiton impeachment trial buwas iton Vice Presidente. Ngan maaram kamo gintugutan hi VP Sara nga magdarahan iya kalugaringon nga caterer. Oo. Gintugutan han Senado hi VP Sara, sige. Kay asya man itimo gusto pagdara hitimo kalugaringon nga catering services, refrigerator, coffee maker ngan mini kitchen. So adto ito kay gintugutan niya. Okay? Gintugutan gihapon hiya nga magdara hin ginreserbahan ang kampo ni VP Sara hin 40 nga mga lingkuranan didihiton gallery. Okay? Maaram kita mga ka-K5 nga in Zulaika Lopez in kun apiki hibonggo kandigong bangin mas apiki pa Zulaika Lopez ngadto kan Sara Duterte. Zulaika Lopez in tinatawag ini nga hostile witness han mga prosecutors. Okay? So, diretso ini cross-examination buwas. Ano daw ulit matatabo ha? Suspense ini mga ka-K5 kay duro inihin kaapiki kan BP Sara Zulaika Lopez. Nga nag-warning Zulaika didahan Biyernes, prepare for Typhoon Inday. Wow! So, sigurado ini buwas nga dako itong security, itong PNP, Philippine Marines, ngan iba pa dito sa Senado kay maapirman ini Zulaika Lopez durante itong impeachment trial buwas. Maupay ni mga ka-K5. Itong mga kaganapan buwas dito sa Senado. Kay duro ini kaapiki Zulaika Lopez kan VP Sara Duterte. Ginbabanabana nga damot yan ibabaruan. Aanhon daw la itong mga pakiana, itong prosekusyon. Ngan sigurado ako, kuan naliwat ini, banggaan naliwat ini itong prosecution, ngan itong defense counsel, itong mga objection, natural, kaire itong mga trabaho. So expect kita buwasin mga madrama nga teleserye dito sa Senado mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga!
2: Balitang K-K5 sa umaga!
0: Oras, alas 5.47, hala para ito nagpapadigon itong resistensya nga kinahanglan nato nitong atanan, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ha? Pagpadigon, han resistensya, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ngan kung magpapamasahi liwat kita, syempre magkikinahanglan kitin banyos. Ang banyos nga mahuyayag hakaluluthan, DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa sarap at ginhawa. Okay? So kung mapamasahi or pangontrahan tukubhan insekto, DTX Liniment Oil, ngan para liwat pagpadigonhan resistensya, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mapapalit ini ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Pa-shoutout ka K5 Kevin, kan Zaymon Tabirara ug ang tanan nga mga players han Kalubian basketball team han Ira Mulay yana ha Ormoc City didahan kadayo tournament. Kabayan silay Noronya Nalik, good morning liwat ha imo. Sering ni Rochelle magaandam na la ko buwasin popcorn kay sigurado nga may pelikula. Nironian mga ka-K5, bantay ano iton aton DTX 500 Morning Newscast, 18 katawo ang patay din iha Pilipinas ang epekto ni Bagyo Inday. Hinkadadamo, hininga nagkamamatay mga ka-K5. Ano? Samtang iton siguridad, didtohan detention facility handuha nga mga minor de edad nga nahidabihan pan musil sa San Jose National High School, ginpahugtan pa itong seguridad. Kay pag-avoid kung ano lahat posible matabo dito mga ka-K5. Samtang, nga dipakitain aton iba nga mga balita, mga ka-K5, tulong nga mga motorista, amo ang pinanmatay. Ngan upat pa nga iba, upod na in minor de edad, in nasamaran, didahin magkasunod nga panmusil. Hasulod lahin pito ka oras sa Cotabato City, kakulop nga adlaw. Duha nga mga karalakinan, nga sakahin motorsiklo, Hira Ibrahim Mia, ngan Aldin Keda, inagkamamatay. Tungod han paggamae, ginambos sira kakulop han maagahon, habarangay Rosary Heights sa Cotabato City. An mga opisyal han Cotabato City Police inagsiring nga samtang nagmumotor ini nga duha may nira upod nga usapa in ginsundan hinaka motorsiklo gihapon ngan gin paarakan hirahin bala an ibahan iya kaupdanan inagkamamatay samtang an duha nga an nagkasasamaran an duhang kalakinan amo in namatay pastilan paghagos in pito ka oras o sa liwat nga motorista, hisuraf pasandalan. Amo in ginpusil, didto hadato o din sinsuwat, hamagindanao del norte. Ngan hiya liwat amo an namatay. Totoo nga pangambus didto ha. Hininga lugar. Good morning! Sering ni Nida Barona, mapalit nala ako hinwato si. Para ko na inibuwas nga kiritaan. Adi pa. Hin maraot liot ini nga notisya mga ka-K5 pero mag-aano man kita ano tulong nga mga magburog to ang nagkamamatay han makuryente hira hasulod han era panimalay ha Quezon City kakulop nga adlaw igin pahayag nga ang tulong nga mga magburog to hi Andeng Negrangan Agsel nagiedad hin 12 15 ngan 19 anyos indid to hasulod han era pinipletian nga apartment ha Barangay Pinyahan ha Quezon City. Ano sa nga bugto, in nangaro hin tambulig. Naguliat han nakukuryente hiya, samtang iya pinanmumulad, igin sasampay, an iya ginlabhan, didahan puthaw, nga ira sampayan na second floor. Han apartment, alas 6:45, kakulop. Agoy. Nagdalagan nga to, pagbulig han ira bugto, hiandingan hi Axel, pero hiragi hapon in nagkakukuryente. An ira puto an 9 anyos nga higabo, amo an nangarin bulig ha ira mga amyaw. Gindarahin kadagmitan nga to ha East Avenue Medical Center para pagtambalon, pero waray na god ang napakyas ang mga doktor nga mataluwas hira na matay hira ipinaagihan tinatawag nga cardiac arrhythmia. Ang mga personnel han Meralco inag-inspeksyon han apartment ngan ira na diskubre nga usa nga circuit breaker nga nakakonektar ngadto han air conditioning compressor amo in grounded. Agoy mga ka-K5. Wait ko ano, kinahanglan ko mga connection. Maaram ka mo mga ka-K5 han dito ako han kuhan, balarong pambansa. An amon inuukyan nga balay kay nagpliti man kami. Napausa ako, dintuhan o sa nga karigusan, may da washing machine. So, iginbutang ko, anakon sabon, didahan igbawhan washing machine. Agi daw, kay pitik ako da yun, kay grounded man, abot ka dihan akon erok. Kay ano si rin ko ini nga may ada man, grounded man ini nga washing machine. Isos kitaong ko kay nakasaksak. Ayaw gad niyo pagpabay itong i-washing machine nga nakasaksak, kundiri ginagamit, labi na kay tubigon ito dito. Basta kaya nakalas. Sering ko kay ano man nga grounded ini nga washing machine. Sabon lang nga binubutang, ha? Naglatay pa ang kuryente di dan sabon. So mga ka-K5, ano, pag hirot good kita, kita ay kahini. An irasampayan nga puthaw, amuan na dutan, ha? Han circuit breaker nga nakakonektar nga tuhan air conditioning compressor nga grounded. So tulo ini nga mga magburog to nga nagkamamatay dito ha QC, kakulop nga adlaw. Mga ka-K5. Oras, alas 5:53 na. Okay? Adi pa itong pahabol, mga ka-K5, ano? inin bangin labi na yan ha, nga bangin magtika oran kita yan ha, mga ka K5 ha. May warning iton Food and Drug Administration FDA ha. Nagwarning ha publiko ang FDA hinagsasarang nga peke nga bakuna para itong dengue, tinatawag ini nga Q-Dengue, itngaran ini nga bakuna. Nagsiring ang FDA nga ang Q-Dengue TM Dengue Tetravalent Vaccine Powder for Injection in waray pa karehistro, dida ha FDA. On process pa it registration hini. Salit nga tanan nga doktor, nga publiko, in ginpapahimatngunan nga dere ini pwede gamiton nga bakuna. Kay waray pa ini kaaprobare ang ERA registration nga ginsubmiter ha FDA. So paghirot kita ha, nga iba pa nga mga medisina, nga bangin kita magkakukumbinser ha, bangin kita magkakukumbinser nga pumalit ito, ada paghirot kita mga ka-K5 ha, para itong aton katalwasan. Oras, alas 5:55 na.
3: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga.
0: Jerry Upalya, good morning Sir Kevin. Happy Sunday, always watching from Dulag, Leyte.
3: Kaysaya, market report bulit.
0: Oy, kumusta di dahang magalianes? Kan Ma'am Romelin Limosnero and family. Permiliwat na ka-tune in haton. Pahabol pa ni Rochel, na-remember ko hagton hearing ang House of Representatives ini nga Sulweka Lopez. Oo, nag-inakan ini Didtuhan Hospital. Tama, amot hiya. Adere mayhang panahon mga ka-K5, madangat na naton DTX 500 Morning Newscast. Hey. Iging kausa nato ni The Technical Side, ka-K5 Robert Garciano. Ako naman, ka-K5 Kevin Susana, parang kampiyon ng mga balita at serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyudad ng Tacloban ng bungkos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na tangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Pang laban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na tangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
8: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
7: Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
9: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. At it's atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epek

0: Virgin Coconut Oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone, at sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na at ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag-D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
3: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, alas 6:03.
6: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: 깨끗한 느꼬쇼 썬 DTX500 모닝 뉴스캐스 DTX500 모닝 뉴스캐스 앗매요운 나리토라 황인용 K5 뉴스캐스 팀
1: Mga ka-K5, bali na naton magpaso ng mga rotisya nganya na para naton mga laray uluhan. Aton sumat lokal duha nga barangay Hagandara Samar igin pailarom ha code red tungod han chikungunya.
2: Nga na magtala amay ha burawin late gin pangusil hindi nga suspeka. Amay papay.
1: Sumat National Bagyo Inday nagbilin na hindi si 18 katao nga nagkamamatay ngan 14 pa ang nawawara didto ha Mindanao.
2: Ngan ikaduha nga testigo han prosecution na paparingunon pa ang nauna nga testimonya ni NBI Senior Agent Kalinong sumalakan Congressman Laila Dilima.
1: Sumatalang yao Estados Unidos karuyag nga igpahayag han Iran ha publiko nga abri ngan talwas ang pag-agi ha kadagatan han Hormuz.
2: Ngan yinukot-yukot nga mga tao at China ginapan ibakwit tungo dito na Typhoon Bavi.
1: Sumata negosyo, presyo han diesel, posible mag-aumento in 5 pesos kada litro, yan ang semana.
2: Hato na balita kakaiba, pubic hair, ginhimo nga bread toppings, yummy nga na maasin-asin.
1: Hato naman balita ang entertainment. Ang Viva Entertainment ginpagawas on audition video ni Atasha Mulak para han role nga ani batong bakal kumo kabatunan ngadtohan mga bashers.
2: Ngan hato naman balita paugnathan kusog Pinoy boxer igkakaatbang ang kampiyona tikang ha Japan na parahin world title fight.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, ini ang DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw Domingo, Hulyo 12, 2026.
2: Ako'y ka K5, Eunice Savillena Lagado.
1: Ako naman, ka K5, Kevin Shusana.
2: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikitaan gihapon kami din man nga partean kalibutan ni pinahagihan amon YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ngan ha detalyehan ato na mga balita.
1: Abrihan taan detalyehan ato mga balita, unahon taan mga notisya tikang dinhi ha aton dapit. Naka-alerto yana ang bungtuhan Gandara Samar kahuman lamakag hepatic hin 86 nga nagpositibo han kaso hin chikungunya ha barangay 14 de Agosto ngan barangay Nguso. Matungod hini igin pailarom na ha code red ang mao nga mga barangay ngan iminando ni Gandara Mayor Warren Tan Aguilar ang nga tanan nga mga departamento ngan barangay nga seryosohon ini nga health emergency ang chikungunya in usa nga viral disease nga nakakatapon ipinaagihan kagat hinlamok nga infected han Aedes mosquitoes. Makaka-experience ang usang individual na may adahin nga sakit hin grabe nga pag-ul-ul han ira kaluluthan hasakob hin pira kasimana. Sintomas gihapon han chikungunya ang hiranat, skin rashes o pantal-pantal ngan pag-inul-ulun han ulo. Minanduan gihapon ni Aguilar ang nga tanan nga mga barangay mag-implementar han ira mga pitad para kalikayan ini nga sakit sugad man ang pagpatuman han ira mga mitigation protocols para han mga individual nga may ada sintomas sa nasabi nga sakit dayon magpakonsulta ha doktor labi na kay ang sintomas han chikungunya in parehas la han sintomas han dengue.
2: Nga na iba pa nga balita lokal, nag-angkon hindamo nga inig-anin bala no sa nga lalaki, samtang naigugihapon in bala ni anak, han pagpamusilon hirahin riding in tandem, dida ito na Julio Jess sa barangay Balaw, Burawin, Leyte. Patay ang 14 anyos nga amay ay alias Rico, samtang nagpapaupaya na ospital, ang iya samaran nga 17 anyos nga anak, ngay alias Yanyan, subaya inisyal nga imbisigasyon, tipaulian magtalaamay ha barangay paghudlan tikang ha barangay Balaw hanmay dumao pa ira nga duha nga nagpakaitom nga sospek dito nagin panmumusil han riding in tandem ang mga biktima nga kataliwan mabuhat ang krimen in kumalagiw tipakad tuha para perhan burawen nagpapadayon yana ang ginbubuhat nga hot pursuit nga drug net operation ng kapulisan para makilalaan nga madakop ang mga sospek nga nagpapaluyo han mao nga insidente.
1: Oras mga ka-K5, alas 6:09 na. Samtang duhaan patay duhaliwatan sa maranhan pagpanmumusilon. Hausang mini bar Hasitio Kalbang, Barangay 8, Lawan Eastern Summer. Alas 11:50 ng Huwebes, Hulyo 9. Ang mga biktima ng kilalang Hera alias Totoy, 41 anyos, taga GK Village, Barangay 8. Alias Onopre, 56 anyos, residente ng Barangay 7. Alias Ray, 60 anyos, taga Barangay 6. Ngan alias Jojo, 57 anyos, residente ng Barangay 7. Habong tuhan lawaan, nakilalaan naman ang sospek kan alias Ungkal, 44 anyos, construction worker, nga naguukoy ha Barangay 7. Subayhan kapulisan halawaan, nagiirignom ang mga biktima usang a bar. Han umamot ang sospek. Ginaaligar nga nagkadiskusyon ni Ungkal ang usahan mga biktima ngan binatak pa hi Ungkal hinbutilya. Lumakat kadali ang suspitsado ngan pagbalik hini in Maydanada nga pusil ngan ginpaarakan hinbala ang mga biktima. Hi alias Totoy ngan alias Onopre inigindeklarar nga dead on arrival hospital samtang kritikal itong kondisyon han duha pa nga mga biktima nga adi na ha Eastern Visayas Medical Center. Dagmit naman nga umiskapo ang gintatahapan nganya na inagdudumaran na hot pursuit ng dragnet operation ang mga tinubyanan han balaod.
2: Katapusan nga sumat lokal, makakahiagom hinigayon nga maging scholar ng Technical Education and Skills Development Authority o kontesda ang 25 nga mga taklubanon nga may hingya pa maging parang uma. Abri na itong enrollment at regional training center para itong training for work scholarship program o kung TWSP. Hailarom itong maong programa ang 25 nga slots in first come first serve para han organic agriculture production o kung NC2 qualification. Ang mga scholar in magkakamayadahin libre nga training, libre nga competency assessment and training support fund para han era pagkumpleto ang programa. Kinahanglan lang adiri maubos ha 18 anyos ang edad ng aplikante, high school o college graduate, waray trabaho yan ang adiri enrolled, habisan ano nga education o training program.
1: Oras mga ka-K5, alas 6:11 na. Anaton mga balita lokal, iging padangat haton han DTX Coffee Mix. Gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ipinaagihan DTX Coffee Mix.
0: Balitang National.
1: Nga di naman kita hasumat ha magkalain-lain nga parte ng Pilipinas. Waray pa magdedesisyon ang Sandigan Bayan hanigin sampa nga motion han Office of the Ombudsman nga himuon hi Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan kumo usa nga state witness. Higin pahayag han Sandigan Bayan nga waray pahiram magpagawasin resolusyon matungod hini nga ginaaro had ombudsman nga diri na mahiupod han kiha hi Bunuan ngan himuon na laini nga state witness. Hadtong June 2026, igin pahayag han ombudsman nga ira diri na nira iguupod ha plunder nga kaso kontra kan Bunuan. Han iya ginaaligar nga mga kickback han 573 million nga kantidad han flood control project kun diin usahan mga akusado amo ang detinado nga senador Jinggoy Estrada. Nagsiring anay hi Ombudsman Rimulya nga iya ahensya in may ada na pinirmahan nga kasabutan upod ang kooperasyon ni Bunuan nga adto pa yana hospital salit ira ginaaro sa Sandigan Bayan nga diri naya iglakip han kaso nga himuon na nga state witness. Pero gindig-on ang Sandigan Bayan nga kinahanglan maklaro tubtub yana waray pahirap pagdesisyon kung himuon nga state witness hi Bunuan.
2: Gan hay iba pa nga balita nasyonal, sumakan na 18 katawo ang kumpirmado nga namatay, samtang 14 ang nagpapabilin nga nawawara. Katapos nga umiguan Bagyo Inday, Mindanao, siyam ang mga nahireport nga patay, intikang ha malapatan sa Rangani, pitoha Kalanogas, Lanao del Sur, ngan duha ha Bukidnon, siyam ang nagpapabilin nga missing ha Davao Occidental, usaha malapatan sa Rangani ngan upat ha Kalanogas, Lanao del Sur. Tungodhan makusog nga uran nga daraton Bagyo Inday ngan habagat nagdurot inihin landslide ngan flash flood kundi ina pera nga mga kababalayan ngan kalsada ang nagkatatabunan samtang damwa komunidad ang diri na naagian didahan Biyernes. Naging makuri naman ang pag-rescue mga biktimahan landslide tungodhan nagpapadayon nga uran didahan Sabado. Hamalapatan na Sarangani, igin sa kaypaha military helicopter ang mga patay nga lawas han siyam nga biktima. Muman nga waray makaagi ang mga sarakyan tungod ang mga kalsada nga nagkatatabunan hin magdakmul nga lagay ang dangko nga bato. Hakalanugas, igin deklarar na ang state of calamity tungod ang dako nga danyos nga igin bilin han landslide. Nagpapadayon pa ang search and rescue operations ha mga lugar nga gulpi nga nadarahigan han Bagyo Inday.
1: Hapagpadayon pa han aton mga balita. Ang mga otoridad amoy nakakumpiskar hin 36 nga container van kun diin puno ini hin ginaaligar nga ismuggle ng mga sigarilyo. Nagkakantidad hin 3.5 billion pesos hausang operasyon hin pribado nga pantalan ha Mandawi City, Cebu, kakulup ng adlaw. Didahan report nga nahikay ang K5 News FM ang NBI Special Action Unit ang nagsiring nga ini nga shipment in nakumpiskar ipinaagihin duha ka semana nga follow-up operation kundiin ira na intercept ang nasabi nga 36 nga container van. Tikang daw ini ha Manila nga naging biyahe pa ngadto ha Cebu. Nagsiring ang Bureau of Customs nga dako ini nga kantidad diri ini maminos hin 3 bilyones pesos iniintika ngan ginhimo ha China ngan nadakop ha magkalainlain nga lugar didto ha Mandawi City. Ang NBI inagsiring nga ang 36 nga container van nga natadaan na Cebu among gintutuuhan nga may panuyo nga igdistribuer ha Visayas ngan Mindanao. Samtang ang iba pa nga nakumpiskar hadton unang nga bulan in igkakadto ha Luzon. Igin pahayag han BIR nga ini nga pagproyba hin pag-ismuggle hin binilyon bilyon ka pesos kantidad hin sigarilyo in nawawarayan ang gobyerno hin 10 bilyon pesos nga kabaruhisan. Igin patapod na NBI Director Melvin Matibag nga ira paglala na ton kung hinuman ang nagpapaluyo hini nga ismuggling hin sigarilyo.
2: Nga nagkadugangan pa nga balita nasyonal, nagtutuo hi House Prosecutor Representative Laila De Lima nga paparigunumpahan ikaduha nga testigo han prosecution ang mga testimonya han una nga testigo nga National Bureau of Investigation o kung NBI Senior Agent John Mark Kalilong sumalahan kongresista nga dudugangan na pa ni NBI Regional Director Senior Agent ang abogado nga Jeremy Lotok ang testimonya ni Kalilong nga naging pundasyon na anay han prosecution parahan ikaupat nga Article of Impeachment kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Hiloto kain nakatalaan nga tumistigo hay kaupat nga adlaw han impeachment trial kontra kan Duterte buwas nga adlaw han Lunes, Hulyo 13. Iya gihapon na an nanguna ha imbestigasyon han ginaaligar nga panarhog han Vice Presidente kanda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ngan anay House Speaker Martin Romualdez. Ginalauman na nga hilotok ang magagawa sa sirkumstansya konstekto nga na igpresentar gihapon niya kung ano kaseryoso ang panarhog ni Duterte base naging resulta han investigasyon han NBI.
1: Oras alas 6:17 na naton mga sumat nasyonal. Igin padangat haton han DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang DTX 500 in dako ang bulig hapag control han high blood pressure ngan diabetes.
3: Balita International.
1: Sumat naman tikang halangyaw nga labnasan. karuyag yana han Estados Unidos nga igpahayag han Iran ha publiko nga abri ngan taluwas han pag-agi ha kadagatan han Hormuz ha kaluyohan utro nga pagbuto ngan mga pangatake han duhangan nasod han nag-agi nga semana. Nagsiring pan opisyal han Amerika nga an leader mismo han Iran na nagsumat ha ira nga sayop an natabo nga pagpabuto ha mga barko nga naagi ha Hormuz din han nakalabay nga semana. Ginihingyap gihapon han Iran nga magpadayon launta ang negosasyon han duha nga nasod. Pero igin sumat naman han United Nations diplomat han Tehran ha mga reporters nga eksklusibo la para han Iran ang bisan anong aktibidad hininga kadagatan. Igin dugang panira nga kinahanglan hirala ang nagkukontrol didto nga tanan nga mga barko nga naagihini in kinahanglan mabayad ha Iran. Pero ang kadagatan han Hormuz in maiha na nga ginkukonsiderar nga international waterway kundi in 20% han oil consumption han bugo sa kalibutan ang naagi didto. Tubtub yan na, waray paklaro kung nasusunod pa ba. Ang temporaryo nga ceasefire han Iran ngan Amerika sugad man kung magpapadayon pa ang pagkaadhen kasabutan para han dayuday nga peace deal habot nga han duha ngan nasod.
2: Ngan katapusan nga balita international nan ibakit na ang sobra 600,000 na tawo at China tungod ang kikakabarakan nga paglandfall han Typhoon Bavi yan ang adlaw han Domingo. Sumalaira state media, sobra katunga han 1 milyon ang nanibakwit ha probinsya han Zhejiang, samtang sobra 100,000 katawo naman ang nanibakwit ha amyaw hininga probinsya han Fujian. Gingkakabarakan nga maglalandfall itong baong bagyo ha syudad han Wenzhou ha Zhejiang, samtang usapang pagsuludan bagyo Bavi ug sa paman nga sumulod ang typhoon na Bavi. Ginlasurmunahan tropical storm may sak ito nasod kundi ina 39 ang nahipatik nga namatay durot ang grabe nga pagbaha hasur itong China. Pero gihapon nga mga hayop hazuhan gugang ang nagkawara samtang mga makahirilo nga halas naman ang nakagawa sa usang farm matungod lagi hapon han maraot nga panahon nga nagdurot hin pagbabaha.
1: Mga ka-K5 ang aton Sumat International. Igin padangat haton han Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio amon super food supplement na may ada virgin coconut oil ngan vitamin D3.
3: Balitang negosyo.
2: Hato naman na balita negosyo, agin kikita yan ha ang posibilidad nga mag-aumento itong presyo ang diesel yan ang asimana. Sumala usang report, posible nga mag-aumento ang presyo ang diesel hin 3 pesos nga da 5 pesos kada litro. Subaya usang asuro ka tikang industriya, nag-aumento ang presyo ang diesel tungod kay naibanan ang ginimbak na supply hini samtang damo lang gihapon ang demand. Samtang posible naman nga umubos hin 80 centimos o mag-aumento hin piso nga 20 centimos kada litro ang presyo ng gasolina. Sering pahan surog nga ang presyo ng gasolina haasya in umubos hin gutiay tungod han ginlalauman nga tungod kay ginlalauman nga madudugan pa itong supply tikang China. Posible pa nga magbago o magkamiada yung paggios sa presyo ito na produkto petrolyo tungod ito nagpapadayon nga kagubot ha Middle East.
1: Oras mga ka-K5 alasays 22 na. Ang masunod nga aton balita, igpapadangat ha aton han extend food supplement for men. Diri ila usa o duha ka round, hoy di ka pangadtohin 5 ka round. Kung mayada ka extend food supplement for men.
3: Balitan! Wow!
1: Baada mga ka-K5, ano daw lang, itiba mahilig mamahaw nga tinapay la, di ba? Adi, ibang klasehin tinapay kay, di ba itong ensaymada, it toppings, butter ng asukar? O, itibaliwat, kung ano la, may da raisin bread, it toppings, ini nga raisin, di ba? Adi, iba ini kay, agi daw, ang buhok man inang ginhimo nga toppings, bagabagahin bulbulites. Bagabagin bulbulites ginhimo nga toppings mga ka-K5. Titilawan mo ba kung durutan ka hintinapay nga naiiba itong toppings? Nasa ring hira nga, yummy nga masin-asin kuno ini nga topping. Viral yan na social media. Ini nga usa nga tinapay dito ha Pattaya, Thailand. Nakapost na ini haton Facebook ano nga ini nga aton video. Pwede niyo kitaon dito. Nga alagid agid hin pubic hair o bulbulites. An igin butang nga toppings. Ini nga tinapay ang tinatawag kakurihin ni more eye or more awi. Nga? Nga ginbutangan hin magnipis nga dark seaweed. Ah, ang mga guso-guso ini kundi ni haton. Tika nga ini hadagat, di ba? Din hadagat kung nakarigos kita. Bagabagin may ada mga buhok-buhok. Okay. Kumo toppings. Para naiiba nga kombinasyon. Nga maasin-asin, nga bagabagahin yami, matarotam is an iyananam. Pero antes matilawan, aba, mapapaisip ka anay, maguhuna-huna kagod kung kakaunon mo ba ini o diri. Ka itong postura pala, makakasiring kagod nga amunagod. Amunagod ang kamatuuran. Pero tungodhan unique, naiiba, talagsaon la, nga posturahan ira tinapay, damo nga katawhan niya na anadayo, hanasabi ng bakery, para lang makitanhin personal, ngan matilawan ang viral nga tinapay. Maram baka mong kong tagpira mga ka-K5? Nagkakantidad ini hin 100 pesos ang kada usa. Oras mga ka-K5, alas 6:25 na.
3: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
2: Hato naman na Balita Entertainment. May resibo ang Viva Entertainment para mapanumatudaan nga waray special treatment ha actress nga host nga Atasha Mulag para makarawat ang role nga Ani Batong Bakal. Ha much awaited nga Bongga Kaday the Ani Batong Bakal musical. Inin mahuman nga kwestiyonan pero nga mga netizens ang pagiging usaha mga cast ng actress itong maong nga musical. Haiging pagawas nga sneak peek performance ang cast. May mga bashers nga nagsiring nga ang pagiging Ani Batong Bakal ni Atasha in matungudla kay usahiya nga nepo baby. Usahiya hakambal nga anak ni Raaga Mulak nga Shailene Gonzalez. May di pa nagsiring nga mas deserve han ibang aktres nga maaram gihapon kumanta itong maong role. Pero audition video nga igin release ang Viva, makikitaan nga umagi casting process si Atasha nga napira gihapon nga mga interview. Ginamin niya nga gingkul bahiya durante itong iya audition. Pero usa nga sigurado yan na, ang mao nga kontrobersya in nakaghatag lugod hin atensyon ha Bongga Kaday daat Ani Batong Bakal musical nga napatinagihapon kan Atasha.
3: Kita Sports.
1: Adi naman kita na aton Sports Update. Damo na sorpresa yan na kay bisan waray hiya ha top 10 ang Filipino boxer nga hi Mark Viselles. Amo ni kakaatbang kontra han champion tikang ha Thailand. Ira pag-aagawan ang International Boxing Federation light flyweight title nga ginkakaptan niya na han defending champion nga hi Tang Nusak Semri nga taga Thailand. Igin anunsyo ini han kampo ni Viselles kakulup nga adlaw. Ini Viselles in taga Sultan Kudarat pero adto na ha Japan na ukoy. Ngan iton iya promoter nga manager in taga Japan. Salit dako niya pagpasalamat han iya manager nga gintagan hiya hin tsansa para hin world title fight. He Viselles in number 15 la. Pero damo ito ni papausa nga hiyanig kakaatbang para han title fight. Pero sering paniya, waray ya may himo kay naniguron iya promoter gan manager para hin world title fight. Naka-schedule ha September 26 dito ha Shizuka, Japan an ira title fight. Maupay it-record hininga champion tikang ha Thailand 40 ang daog 35 ay pinaagin knockout ngan usala ang perde samtang ang Pilipino nga Viselles in may ada 21 ang daog 11 ay pinaagin knockout ngan duha ang iya perde. Oras naton mga kakaifay, balasais, 28. Mga kakaifay, iyo pala nabatian ang katukiban na aton mga notisya ha DTX 500 Morning Newscast yan ng adlaw Domingo, Hulyo 12, 2026.
2: Ako'y ka-K5, Eunice Savillena Lagado.
1: Ako naman, ka-K5, Kevin Shusana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan, hasyudad, hantakloban, ngan habugos, nga sinirangan, Visayas.
1: K5 News FM.
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na tangkaso at lagdan. Mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na tangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
7: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
6: D3 Bio Health News.
7: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
6: D3 Bio Health News D3 Bio.
8: Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3.
6: Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
8: D3 Bio.
6: May monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio. Magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
9: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: D3 Bio Health News.
5: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
6: D3 Bio Health, Health News.
10: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
11: An aton oras sa hatagan DTX Coffee Mixed, alas 6:34.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Aadina ang aton kinada Domingo nga programa nga anhinyap ang kauswagan, hansinirangan Visayas, asenso, rehiyon ko!
11: Maupay nga aga takloban, maupay nga aga rehiyon otso, maupay nga agahan tanan nga namamati, nagkikita. Hat K5 News FM. Magigin kaupod na lewat niyo ako sa kubino sa kauras hinto nga ngan ka partner nato nya na hika K5 Edward Sanyagan. Mga ka K5, kumusta kamo dida? An aton mga puro pangisda, an aton mga paraguma, an aton mga driver, tricycle driver, jeepney driver, ngan iba pa nga sektor dida nga patas nagpapakabuhi. Mga ka K5, ika-13 kita yana habulan han Hulyo. Pira na lakadlaw liwat, mahuman na lawat it bulan it Hulyo. Pira kadlaw na laliwat, magbi-birthday na liwat kita. Pero di ko lang nagsusumat, ita akong birthday kung sano. So yana, magiging kaupod naton live. Tikang hitya kalugaringon na farm, hika K5 Edward Sanyagan. Kumusta ang mga katak green han Tacloban City, ang aton mga ka sugbong mga kaupod han Tacloban Green team. Waray pa hinit kuang gud nga ngaran kay bagagin pa finalize fight to ning ngaran hini nga grupo mga ka K5. I hope ada kamo yana nagkikita namamati ngan magin ka party unta kamot aton mga importante nga irestoryahon nga mga diskusyon kabahin han mga paragumangan mga puro pangisda. Mga ka K5, sering ko pa usa ka orasin tuwa kita nga magkakaupod hini aton programa. Asenso rehiyon ko. Ayaw kamo pagtukal, ayaw kamo pagbaya, ngan ayaw kamo pag undang pagkitahan talan nga mga programan K5 News FM. Kay mga ka K5, sigurado akong magiging updated kamo. Daman iyo mga hibabaruan, damo liwat ani yung may papaangbit nga mga ideya, mga kaaradman ug iba pa nga mga nakukuha naton dinhi nga mga kaaradman. Ha, aton programa nga Asenso rehiyon ko. Tawagun natin nyo na natin ka-partner, hika K5 Edward Sanyagan, papaawaon na lang kita at iya farm, aram ako dakot pagbabagawin ni kada simana nga aton pagla-live farm ni K5 Edward. Damo init mga pagbabago, nga damo init ipapaawa aton, usa inihiyang nga at konkreto nga ehemplo, nga ungod nga nag-uuma, kay diri puros layakan, diri puros la istorya, diri puros la pag paangbitan mga ideya, kundi iya mismo inigimbubuhat. from being a broadcaster, station manager of K5 News FM. He is a certified farmer. Ito yung namumutang ha. Bungtuan alang-alang Leyte, mga ka-K5. Lupig ako hini. Aran ako agriculturist. Kay diri sugad, kadamo, kaupay, ng mga mahinong danon nga maging bubuhat kaparti agrikultura. So, kakulop, naging busy kita. Kasi bumisita liwat kita, gininbita liwat kita. Hinusang farm resort nga namumutang Hassan Sambar. Gintawag nato niya nga Sambar, mga ka-K5, kay Boundaria, Hansan Miguel, ngan Barogo, Leyte. Kumusta ka dida, ka-K5, Ruel, Ladera, nga amon tag-iyahin niya yung tatawag nato nga Sean Heben Farm Resort. Ako na nat titulo, ako na nat magbubunagit imo ngaran ka-K5, Ruel. Gusto ko may susungpay nimo't imo resort nga Farm Resort. Later on, magtitika upay pa ini, mga ka-K5. So usag gihapon ini nga negosyante pero siring paniya aday ya kasing-kasing iya passion an pagiging usa nga farmer ngan abri ani ya huna-huna very inquisitive ya regarding agrikultura nga pagirestoryahan naton salit mga ka K5 ayaw kamo pagtukal kay damo ya nga agait nakatalaan nga i-highlight naton nga magiging usa nga inspirasyon para ha iyo nga magin usa kamo nga kaparte hapag kabot nato naging tatawag nato nga food security. Kay siring ko pa, and food security is not just the responsibility and gobyerno, diri la responsibilidad ni K5 Edward and K5 Milong, ngan diri la responsibilidad ng Department of Agriculture ngan City Agriculturist Office. Aton iningatanan responsibilidad. Kailangan nato ng public and private partnership. Diri posible nga matabuan food security kung waray kita gitatawag na public private partnership. Yan mga ka-K5, anaton din ang mga expert, anaton din ang mga kamadaraman, anaton din ang mga magkarit, kabahin na pangisda, pangay na paguma. Abri ka mo yan na nga magpahamtang, magpaangbitan yung mga ideya, nga kabahin ng agrikultura, nga kabahin kaya punahan natin mga puro pangisda. Kasi ano yung mga ideya, ano yung mga experiences, usa ito nga mga katag-inspirasyon. Hanaton mga mamarati, hanaton mga magkirita, ha, K5 News FM. So, mga ka-K5, kumusta ho naton yan na live ni Kangaya Farm, hika K5 Edward Sanyagan. Good morning, ka-K5 Edward. I hope nakagrimidyo ka na dina. Sarik pa ni mo, breakfast is the most important meal of the day. Pamati ko wari ka pa rin na makagrimidyo. Kay pagmatanimon aga, nabisi ka dahil nyo, tanong mga tanom, imo mga hayop, o giba pa, dinat imo umah, alang-alang. Ka-K5 Edward, bawa pa yung aga.
13: Good morning, K5 Milong. Nga kumusta? Mahinigog na itong mga manmarati habugos niya sinirangan na Visayas. Adi kita hagan natin na uma, di kita hurod doon at ganti, K5 Milong, kay damon natin mga buruhaton. Mari mo magpaugdang at farm ni Padi Ruel Ladera Kakulo para na-feature on natin din eh.
11: Actually, it was...
13: Nagawa natin na video.
11: It was a very short notice. Biyernes lang kami nagsabot. Pagkabuhas na yun. Maaraman ako kay K5 Edward nga mas busy... permanente ka busy. Waray bakante nga oras, waray bakante nga minutos, nga segundo tim kinabuhi. Labi na pag-aada ka dito farm. Salit, gin-anticipate ko na lito ka K5 Edward.
13: Okay. But anyway, kadiyanay kita ito natin kabutangan itong panahon niya ng adlaw. Mahamog, didiha, uma, pagmata ko yan ang agahon ka K5 Milong. But hinahinay nga nagpapakita nin adlaw. Okay? Yan ang mga takna, didiha, uma. No? But nevertheless, kadiyon na rin natin pinaka-latest weather forecast. Ito na pag-asa kung ano bang ang mga weather system at makaka-apekto ato niya ng adlaw, okay? So, Podluminos, ano kung magto ang mga, kung ano man ang mga destinasyon niya ng adlaw, na ipabaruan ni kita kung magano't magiging karta na itong panahon, okay? And then, duhang ang weather system, kakipa Milong, at makaka-apekto ato niya na southwest monsoon o kung habagat, yan hindi localized thunderstorm.
11: Asyagad ka kay Pepe Edward, pero nakaadlaw ang naglabay, permanente lang madalumdum ang langit, permanente lang baga mauran-uran, mataraiti.
13: Itong Sampales, Bataan yan, Occidental Mindoro, occasional magkakaderay na oran yan ang adlaw. May tungkol ito ng southwest monsoon kung habagat. Ito na Metro Manila, ibang aparte at Luzon yan, Visayas, southwest monsoon gihapon ka kay Pepe Milong, magiging madampo gihapon ka langit, may patsarang nga pagtarahiting at paguran. Ito Mindanao, localized thunderstorm. Ito na magiging na weather system nga makapit to area ng adlaw. Partly cloudy to cloudy skies sa Iranib to Mindanao. Para mabiyahe kadagatan niya ng adlaw, labi na itong mga magbabarakasyon at mga pangirisda at mga nabiyahe per inter-islands ng mga destination na diton forecast diton na coastal water condition. Nasiring din itong Visayas, upon kita din of course, sa sinirangan Visayas, inin magiging moderate, magiging moderate to rough, wad daw, kagipad milong, moderate to rough. Ito magiging kartada ito naton kalalaudan, pinakataas nga balut for luminos, nasiring 3.5 meters.
14: Nabatian ko kakip, nabatian ko kakip, Edward, kakulup, damon mga kansilado, mga ferries, mga barges, mga barko, particular ang mga ruta Visayas region ka kay Pepe Edward.
13: Oo. Mahitungo din yan na bagyo ininday nga nakagawas na Philippine Area of Responsibility hatupit sa unsi pa. Okay, so rin hindi kabarakan, okay? Ito na itong temperatura yan ng adlaw, medyo harhabubo magmumulay mga 30 to 31 degrees Celsius kaki 5 milong, okay? Oh. So, didatakloban, kumusta man itong panahon yan na kay dinit gitatamdan naton nga impormasyon para hatakloban nga kabutangan itong panahon, okay? Nasirig din medyo cloudy. Cloudy ba hatakloban yan na? Itong temperatura na 28 degrees Celsius. Itong air quality yan ang adlaw fair. Hatakloban nga hininsinirangan na Visayas. Pero itong cloud cover harus 100%. Dida hatakloban yan na.
14: Yes, kakipaib Edward. Madalumdum itakloban city yan na. Paggawas ko kanina, bagan... damuan burong paggawas ko kanina ka kay Pepe Edward nga waray klaro nga nagpakita ang adlaw ang pagsidlit kanina aga ka kay Pepe Edward hangtod dyan na madalumdum nga feeling ko bagan mauran na da ka kay Pepe Edward.
13: Okay, and then di diha umayan na namamaragin yung mga kalangkaan ko siguro may mga hinugin bibisitahon ko niya
14: sana all.
13: Katapos butas na anakon mga pasi anak duha nga anay, okay. Mga nahalinan na ako siguro yung mga lima or unom nga pasi.
14: Wow, anakon, paldo na liwat ka kay Pepe Edward.
13: Okay. Anakon pasi, 23 siningatanan. Waray makasurvive and tulo in taon. So, inin 20 nala. But okay na gihapon, okay? Nahalinan ako yung mga, this is, mga unom, okay? Now, parang karuyag maghupot in babayi. Okay, bayang karuyag niya maghupot in babayi nga pasi. Oh, may dali di available siguro mga limang pasi na babayi. Okay? It mga lalaki, pwede pa ini niyo paliton. Butas na. Okay.
14: Mayon ka lahat ito, mga KK5. kada programa na ito nito Domingo, di rin mga impormasyon, di rin mga hibaro, di rin mga update, di rin mga kabaguhan ng balita, ng mga presyo ng balita na iyong mababatean na K5 News FM. May pahupot pa nga baboy na kinika K5 Edward Salit. Pamati ka mo. Kay bangin sunod. Pagbahin-bahin ulit yung mga tuna aton. Di ka mababahinan. Kundi ka mamati ang K5 News FM.
13: K5 Milong, inin ako pagpapahupot inin baboy, bagahin hatag. Kay di na kanyangin labot itong anay, kahuman itong terms namon. Okay? So, for example, makaduha, makatulo pag anak. Okay, magtutungaw namon. Okay, depende. Katapos, kauman ito, mag-anak pa may ikaupat, ikalima, ikaunom. Ira na ito, pati baboy nga anay, kakipay milong. Oo, oh,
14: kakipay Edward, kaupay manit kayo mo. Maupay nga yung programa.
13: Oo, hatag gini. Kaya di riso ko dito iba nga pagpapahupot kakipay milong nga nakikito nga pa. Nga na pag-inatob, nga na pag-inanak ito ang anay. Nga
14: na paglangday.
13: Nga taglangday, nga pati itong anay, ito nga pa, itaton, hatag, okay? Siyempre, magkikibayin liwat ako. Kaya para dumamo kita nga magbababoy, damot mabuligan. And at the same time, damo chocolate baboy din ni ato, dumamot chocolate baboy, tendency ito kagay pamilo, marang ka ito, paghabubot presyo itong karne. Kaya sufisyente man ito supply. So dapat, maging instrumento kita, yung pagdamo yung produkto din niya uma, kay tendency ito, paghabubo itong presyo, nga, numero uno nga makakabinepisyo, itong general population. See?
14: Yes, tama ka kang Pepe Edward. Dako ito nga, dako ito yung duro, kadako ito yung duro nga bulig ni mo itong mga, atong mga paraguma. Nahinom naman ako kay Pepe Edward, duha ka dumigo naglabay, bagan may adhan to nag-interest nga maghuhupot yan. Aton Farmers Association han New Kawayan, Barangay 101 New Kawayan, Himana Rodora Budanyo. Marama ko yan, ipipinamatitiya ka kay Pepe Edward. Kay last week, bumisita hiya aton opisina. Bagan usay to niya na kumusta akon. Sige, ay kabaraka. Basta ka kay Pepe Edward magyakan, tinutuman ito. Kay dirito yung politiko.
13: Oo, kay akon liwat idudungan dala. Kami napalit liwat, Himana Rodi, didaha utap. Nakadaha istasyon, napalitiyahin na maduhan liwat ng lalaki. nga naksiring ko, pamimisitan ko anay. So, human na pamisiti ni Kakipad Milong, ini ni Manu Rudy, di daha utap. Okay, ato ni follower, listener, mapalit siya. Kahun ako usala, duhat iya papaliton, siring ko, siring, mabayad na ako, Kakipad Milong, anak kayo anay. Inindid COD kita. Oo, ka-delivery ito ng Imbaboy, ako ating pagbayad hakon. May na kita ipraliting kapi, Kakipay Milong.
14: Wow. Nga DTX amot, Coffee amot Mix. Amot na ayon ng Kakipay Edward. May na nato ipralitan DTX Coffee Mix. Na dito, nakagkapi ka na. Na-detox ka pa. Proven and tested na itong DTX Coffee Mix, mga Kakipay.
13: Nagpapahinom doon nga yan ang Klinika di Alternativo Medicina, ha? Ang taghimuhan mga dekalidad ng mga herbal products. Ha? So, ganun, Mighty CD Alkaline Vitamin C, DTX 500, ganun na Klinika di Tribayo. Nga magkakader ay libre nga check-up na liwat. July 20 to July 27, pito ini kaadlaw, okay? Dito ay Klinika, Avenida Veteranos ng mga dalan hinin na Tacloban. Okay, trohong ko. Libre nga check-up. A Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center didang hiton pizza 20 in Hulyo nga tuha, Hulyo 27. Igagapod niyo hi Dr. Carlito Balag ng oportunidad na liwatin niyo nga makapamalitin ng mga produkto dito mismo ha clinic. Ito na Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Brands. Kakipay Milong. Wala pag makarimedyo. Kay magaginanahan man akong katurog pag mata ko alas 5:30 na.
14: Agi daw, Kakipay Edward, pareho kita. Maram ka, siring ni Kakipay Brave Boy. Kahuna ko waray ka mo programa. Kay hapit kita, Kakipay Edward, malate. Pag-abot ko na, tatapos pala news sa K5. Siring ko may ada. Kaano ko no, sir, matrapik? Waray gan traffic. Matrapik, anak, pag kinaturog ka o pag kinaturog. Tungod kay dama naton gin trabaho, dama naton gin lakad. Kakulop ka kay Pepe Edward. Salit medyo nabisi kita. So, at least fulfilling ang aton kakulop gibuhat ka kay Pepe Edward. Ngan baga, okay. Nakukontento kasi kita ka kay Pepe Edward. Kung aton epektibo nga na ipapaangbit ang aton mga eksperyensya, ang aton mga ibaro, ug ang aton mga gin, actual nga gibuhat ka kay Pepe Edward. So, okay. Malipayong so, kita ito.
13: Ano ato paghihingadayan niya na? Kaya last week, wari na ito matapos ang pagtanom ng pag-manage ang pagtanom ng saging. So ipapadayon nato nito, kitag 140 itong kilo hinibangaran ng saging din yung merkado, din yung Tacloban, okay? 140. Mami kala ito, naghatag akong ehemplo kayo, mo, handa mo pa ng kasagingan, ang pag-isayahan pala, kaya naman nananom ako, okay? Natatansya ko na sa kabulig ang kadako dan ay 350 pesos, 400 pesos ang nabulig. Mami ka nito kakipay Milong, kumbaga may da ka na pulo kabulig o sa kasimana at 400 pesos. That is 4,000 pesos. Kausa kabulan, dyan sa ismili ito, hindi na sinasabot kakipay Milong.
14: Labaw ka pa yun sa nga job order employee, sa nga local government unit kakipay Edward. Low maintenance ang pagtanuman saging. Diri ya sugad ka seryoso at imo pag taga diton saging ngan diri nimo pagbibirantayan ka kay Pepe Edward huhulaton mo na ito ya pag panginanon mo na la kubaga mabanwa haras-haras ka naman diri kailangan ni diri intensive nga imo pag maintenance an saging nga tanom ka kay Pepe Edward.
13: Paghihingadayan naton to yana. Of course, ang presyo han mga pangunang paplito han merkado. Paghihingadayan naton liwat ito kay Pepe Milong.
14: Okay, Pepe Edward.
13: Ngan iba pa nga mga impormasyon. Meron ka ba may dudugang ito natin istoryahon niya ng adlaw para masayod na mga namamati. So, nagkita mag-commercial break, nagbasaho natin ito at mga message at natin mga fans. Kakipay Milong.
14: Oo, Kakipay Edward. Kasi damo kagabi yan, hanamon ang bagong nga grupo niya, Tacloban Green. Kakipay Edward. This is a group of agripreneurs sa Tacloban City. Ngayon, itirahin ni mga uma, itirahin ni mga tunan, hay mumutang, dirila Tacloban, hay mumutang, hay iba-iba nga mga bungto din niya probinsyahan Leyte or even din niya Eastern Visayas ka kay Pepe Edward. Ngayon, very excited din ni Hira kahit tibahin ni Meda na mga experience at tibahin ni Liwat nagtitikang pala. Mas excited din doon nagtitikang pala ka kay Pepe Edward. Kaya nasa nga kagabi nga kay Pepe Milong, pwede kami ito magpakiana ito yung programa ni kay Pepe Edward. Si kung nga tanan nga pakiana nga may kalabutan na pag-uma, pangisda, nga iba pa nga ikaka-asenso itong Eastern Visayas o itong rehiyonot. So, abri namon ito. Babatunon namon niyong mga pakiana. Kundi rin namon kaya, ada, mas rin nala kami ni Kakay Pepe Edward nga, sorry, Kakay Pepe Edward, kung ako't papakianan, he is a certified agriculturist, mga Kakay Pepe. So,
13: pero nag-aaram gaya pag kita, padayot at pag-aram Kakay Pepe Milong. As a matter of fact, iningaton pagkakaharampang kada Domingo, I'm learning a lot of things, okay? kay inin edukasyon diri ni nagtatapos waray hini katapusan nga pag-edukar ito natong mga kalugaringon ka K5 Milong. Okay?
14: Oh, tama ito ka K5 Edward, kay education is a never-ending process. This is an ending process ka K5 Edward. Kay bisan nga na ako ka K5 Edward, gin-admon ko ini, may experience ako, naguruhirayo ako just to explore han mga location specific ng mga pamaagya paguma. Damo pa nga yan, it kailangan ko mabaruan ka K5 Edward kasi nag-iiba na kuna ato na ha-actual. Pag abot ha-actual, imo na lang ito pag-a-admon. An actual nga natatabo ka kay Pep Edward. Salit, as the time goes, in every click of a second, in every click of a minute and an hour, nagbabago ang teknolohiya. Kailangan natin yung mga kabaguhan nga innovation nga makaka-adapt ang mga existing technology natin ka kay Pep Edward. So, mahinugdanon talaga. Ngan sugad ka unique ang mga pag-aram kabay na agrikultura ka K5 Edward. Diri harumamay, diri parehon harang nga magaharang dayon ka K5 Edward. Damo mga challenges, damo nga mga pagbabago, mga innovations, ngan iba pa nga mga mas susurapo naton habang kita maginusa nga kun usa kita nga farmer. Kay siring pa generally a real farmer, a certified farmer is a risk taker ka K5 Edward.
13: Correct. Ako nga na, dahil dinag-nag-iihap kung tira naman na palit ko nga tubong hinin mga baboy kung para mo ito na akon halin hinin mga pasi. But sige nalang ito kay nag-i-enjoy ako and but yan, naging susurat ko na. Kay para importante hinin ko ang recording hinin mga gastos natun hauma.
14: May ni ka K5 Edward, ang dakong nga kakulangan na atun mga paraguma, ang record keeping, ang recording.
13: Record keeping.
14: Han mga natatabod hat atun uma. Kasi usahay, di rin nira na quick quintan, ira kapoy nga, dapat may value ito. Salit, di rin nira nasasabtan, ganan shadow ba ako? Tabla la ba? Or alcance ba ako ka K5 Edward?
13: Pero ako, makasuresuldo kaya ko din at mga tao, makabulig, maganda ako ng bagay. But anyway, kakipad Milong, sige, may dapat ang mga barasahon ng mga mensahe dito before we take a short break. Kaya paghihingadayan natin, bangin naman pitlok inin mga pamrisyo, inin mga traders, ah, inin mga produkto na uma. Nga durot baga pag rogdaog, liwat danay, kakipad Milong. Sige.
14: Tama ka, kakipad Edward. So, watching yan na, he said, Ruel Ladira, ka K5 Edward. Very passionate, very committed in here about agriculture and farming. Sering ko, nag-inisip ako kanina, ngan kakulop, nati uli ako habalay ka K5 Edward. Sering ko nga, what if bunyagan ko itong farm ni ka K5 Ruel Ladira nga? Sean Heben, farm resort.
13: Anong ngaran?
14: Sean Heben, Sambar, farm resort.
13: Porbida.
14: Kasi harus katunga-tunga tiya farm San Miguel. Katunga-tunga Barogo. Salit Sambar. Tikang miss na tayo termino. Nasing hiya.
13: Sambar.
14: Sambar. Kay Sambar. Sambar. Kay San Miguel, Barogo. Hiya miss mito pulong. Nabatean ko kakulop. Kaya nasing hiya. Kay siring ko. Kaya rugin nga rin mo yung Sean Habinit Imo. Farm nasing hiya. Akon ito anak, he shown nga heaven. So, gingaran yan, shown heaven. Habang sige nam libot-libot, sige nam istorya, nanlingkod kami, nasa niya, actually, kung pagtikang ko, gusto ko ngaranan nga sandbar. Singko, nag-loading lawat ako ka kay Pep Edward. Kaya, wari ko mo nakikita nga sandbar, hadagat. Kasi overlooking hadagat ka kay Pep Edward. Ngayon, kay, when you stay on the left side, facing han na hadagat, you are now in Barogo, Leyte. If you will stand on the right side, facing ang dagat, you are now in San Miguel, Leyte.
13: Okay. Didi, inunahon ako pag ingangaran ko hininga ako uma. Siguro nag-isip ako kung himuong ko hininga May Remedio Farm.
14: Maram ka kay Pep Edward. Ito nga yung Remedio. Kung magahat ito nga panahon, sorry, bastos ka man.
13: Oo. Dila pwede nga masaring remedyuhan ni Edward. Or anyway, sige lang. Kaya mag-research kita. Balito ka Kipen Milong. Basa ko na rin natin mga message at mga i-acknowledge natin at mga magkirita yan ang aga.
14: Oo, adi ka kay Pep Edward. Nasaring Erotil Daana, dito Lord Rodias. Shout out han mga taga Alang-Alang Leyte. Kumusta ka mo din mga taga Alang-Alang? My hometown. Himano, Sir Siegfried Bilyo. Good morning, Sir Edward. Sir Milon, wow. Nahinom dum ako nagkinaw, palakin watermelon. Sir Milon, Milong ako, Sir. Maupay, pamatihan iyo programa parti pananom ha uma kay manananom ako saging oh kay Pep Edward meda kada usaga tapos si Joel Kanyamake mahupot ak Sir Edward. Uy, taga Santa Cruz ini kay Pep Edward. Mahupot ko niyahin baboy.
13: Ah, mahupot niya.
14: Oo. O adi na ni mulot anti an napalit lo tani mo baboy adi Mano Rodi. Amo ba ini?
13: Mano Rodi. Oo, napalit niya.
14: O na siya good morning K5 Milong and K5 Edward. Mao pay gud iton iyo programa asensoryon ko na nakahatag pag asenso hiton.

0: our part ni ka kay Pepe Edward nga damoit na ibabaro damot amo na bubuligan hin mga sugan ni nga paagi.
1: Okay, sige, may da pababa taon kaya magte-take it in short break and then pagbalik naton unahon ano naton ang mga pan-resyuhan hinin mga produkto tigang hauma. Ato na siguro maghihinga dayan kung may nag-umento o nag-abubo ang presyo.
0: Okay, so watching yan na, Hialip Dakalyos. Dito ni Hadid. Good morning ko no. Hayo mga sir. Ngan, tungod kay magkakadari kita yung halipot nga break, mga kakay 5. Oh. Mabalik kita, kapirahin pipira nga pahinomdom.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: T3 Bio!
5: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
4: T3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500!
4: Ang DTX 500!
7: Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
4: Gikan sa palya.
7: Nga nagahatag o proteksyon.
4: Patok sa liver failure.
7: Ang pingyang imuatay.
4: Mag DTX 500!
7: Adlaw-adlaw!
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Nato Barrios sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
9: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na! Mag DTX products na!
10: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San

0: ni Carpio Calbayog, Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City, Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC,
1: at mabibili na rin sa Zelmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zian Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
7: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adla. Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Balik kita mga ka-K5, hanaton programa Asenso Rion Ko. So, padayon kita nga magpapahamtang, magpapaabot hayohan mga informasyon, mga eksperyensya, mga idea, o iba pa nga mga dapat niyo ibaruan, kutob kita iyan alasot. So, kaupod nato ni K5 Edward Sanyagan. So, yan ang mga ka-K5, kailangan namon matagan kamuhin mga informasyon, kabahin ng pampresyohan na naton mga produkto. Kay dako init magigin bulig para naton mga farmer, naton mga anaton mga puro pangisda, kabayanhan mga panpresyuhan ng mga produkto nga iragin pro-produce or iragin babaligya, nga dihan mga kamerkaduhan, di relasyon na dan takluban, kundi hay ibang mga bungtong nga may adala dito gihapon nag babaligya. Yan ang adlaw, kundi ako nagsasayop, Tabo Haro Leyte. So, ang mga taga-Haro is namamati ato niya na, so dapat magkaadahin bargaining power or magkaadahin negotiation power anaton mga paraguma, kabay ng panpresyuhan ng irang mga produkto, ha mga isda, ha mga utano, ha mga duma, o iba pa nga mga produkto tingan ha ito na agrikultura, mga kakay-five. So yan ha, i-plastada namo na iyo. And, I hope maging kaparti kamuhin nga ito na advocacy ha, nga mapatuman naton ang patas nga pampresyuhan na naton mga produkto, di na naton mga dagko nga kamerkaduhan din na Tacloban, nga iba pa nga mga kasapit naton nga mga bungto, Leyte, Samar, Biliran, nga Southern Leyte. Dapat maging kapartika mo ang pagpasabot na naton mga singabot dida, ha, mga kamerkaduhan naton, dapat mawarain nga mga singa or mga singabot hitaton na kamerkaduhan nga mga magraog-daog nga nagninegosyo na aton mga kamerkaduhan. Magraog-daog itatong tawag ini ka K-5 Edward kasi hangaran pala nga singabot o sanay ni nga paaging pagraog-daog hanaton mga propangisdang, hanaton mga paragoma.
14: Okay, Hira Belong, may naka ba idea kung tag-pirate lang kaya na? Kilot lang kanila nga hinog. May naka ba idea?
13: Mga ka K-5 Edward, anaton prevailing market price yan ang langka, especially anaton gin pinagmamalaki nga IBR suite. Nga kung din asset imo di dalang ka nga tanong, maram ako ha, mga IBR suite ito, na 120 ang kilo ka K-5 Edward. 120 ka to, 130 ang kilohan lang ka. Wow! Imagine kayo ito mga ka K-5, ipipinawan na lewat kita. O gano'n na singa, bagan, nangangalimbog. Kau pa ito.
14: Nangalimbog, ma. Kahamot. Di rin nag-announcer at mahamot. Patit lang kahamot, kakipad milong.
13: Naabot nga nit hamot nga diha K5 News FM Station ka K5 Edward kay mo lang ka. Ganin imagine kun let hamot ka K5 Edward. Ito nga mo lang ka. For sale na lahat ito yan ha.
14: Oo, mga 10 kilos ini.
13: Oh, so hanuna nga semana pag meeting namo ng Tacloban Green ka K5 Edward, samtang nagpipinanlibak, samtang nagiinistorya kami ka K5 Edward, ginahampangan namon ang matamis nga langka dito Tacloban Agricultural Crop Resources sa Banyu Kawayan ka K5 Edward. Plus may pipino, plus may watermelon, ano pa ito ang ginserbihan natong mga natong mga worker dito ha. Farm salit siring pa natong mga miyembro, natong mga kaurupod han Tacloban Green. Kaupay kuno pag inukoy ha uma, di ka talaga kuno gugutomon. Kay kuno nati mo nakikita nga pwede kaunon, kakaunon talaga ka K5 Edward.
14: Nga di kita presyo itong mga paplito nyo na. Ano't baga nag-uminto ng mga presyo rin na pag-uma?
13: Okay, ka K5 Edward. Aminan mga pampresyoan naton yan na. Basic, naton bugas, ang mga premium rice, especially naton imported rice. Dapat, base ini ang balaod, dapat diri masubra 50 pesos kada kilo tanan ng mga imported rice. Tungod ini han executive order again palusan ng Secretary ng Department of Agriculture nga executive order number 118 tanan ng mga imported rice diri masubra 50 pesos ang kilo ka K5 Edward.
14: Okay.
13: So makadikit ang local rice, ang local rice amin ang produkto han aton mga Paragoma, dinhi Eastern Visayas or iba pang mga region ka K5 Edward. So dinhi Eastern Visayas din aton mga kamerkadohan ang local rice na presyo ang premium 52 pesos kada kilo. From 54 ini ka K5 Edward, medyo nag-ubos na.
14: Nag-ubos.
13: Oo. And well-milled rice, nagpapabilin nga 52 ka K5 Edward. And aton regular milled from 50 pesos, nag-47 pesos na ini ang presyo. Okay. So, makadikitahan iba pa nga presyo ang aton mga produkto ka K5 Edward. Makadikitahan tubong ang aton baboy, especially ang pinaka-basic nga ingredient nga tubong ang aton baboy and cracked corn or an mais ini ka K5 Edward. Waray pagbago, waray paguminto, waray pagubos ang cracked corn nga na naton, corn grits. 46 pesos ang kada kilo. Ay, nag-ubos ngayon ang cracked corn kay 47 ini ka K5 Edward na naglabay nga simana. Yan na 46 na la. At least, isang piso, okay na ito iya. Okay, makadikitahan mga pampresyon na naton mga isda, ang bangus, waray paguminto, waray pagubos. Nag-250 lagi hapon, mga ka K5. Ngan makadikitahan aton alumahan. Amo lagi hapon, waray maguminto. Anaton, ang bangos nga medium, 250. Bangos nga large, 260. Waray gihapon pagbabago, mga ka K5. Analumahan, amo gihapon. Ani squid bisaya from 380, nag-365 na lang ini, mga ka K5. Anaton tambakol, or anaton yellowfin, from 300 nag 280 pesos na la per kilo. Ngani, may na napapalit ka 270, 260 ka K5 Edward.
14: Okay.
13: Pero kasagaran, 280.
14: Okay. Inin pang isda ka K5 Milong, haros o rin kayo ni Kapital. Siyempre, dapat may nakasakayan pandagat. Oo. Inin gasolina. Okay, makina. Okay, magdadrak and bugas ngadto ha.
13: Lawod.
14: Lawod. Okay. But basically, inin libre it is da kadagatan, di ba?
13: Yes.
14: Danay may mahigayon nga kulang hindi ko kay danay mamadlos siya mabalod or madaluwat higayon kay 5 milong nga mabulanon. Or kung ano lang ang mga rason, but libre ini dapat diri masyado nga magiging mahal ano kay libre man ito na isda din ba natika ngin kadapan ng mga isda nga gin babaligya din yung merkado or may pa makita mga isda nga sufficiente din ni nga aton area din ha Eastern Visayas okay
13: na, actually kay Pepe Edward din ha Eastern kun ha restoryo na Herion Otso or Eastern Visayas may kita sapat nga supply ni isda kay Pepe Edward from Eastern Samar, okay. From Katbalugan Samar, and party ni gihapon han Biliran, Kabukgayan, Kaibiran. Damo pa na bagsak ka naton isda nga di ka kay Pepe Edward. In fact, an Biliran province, dudwa tira ni binabagsakan, an Ormoc City, an Tacloban City ka kay Pepe Edward. So,
14: okay.
13: Mga D-class iniya nga isda, mga KK5. So, I hope ini nga sitwasyon natong panahon, di riyan na maka-apikto, hanaton mga puro pangisda din ni Harion Otso kay Maram ako. Dagkuya na itong balod, nga may ada area nga talaga no sale anay ko, no? Wari anay magpapalawod, wari anay magpapadagat, tungod hindi rin maupay nga panahon, ipikto na inang bagyo KK5 Edward.
14: Okay. So, kaya mo man line it mga challenges actually inin pagtagaisda, okay? Kundi rin paborable inin panahon. Siyempre, makuri mag-ibuhis at kinabuhi itong mga risda nga adi mabalod kami bagyo nga makad to, ano? So, labot lang ito kagipay milong, wari na iba nga bagad hulga at tangisda ba nga inin mag-i-difference sa gayon din dako itong pamalitan, okay? Kung baga sufficiente itong aton supply din itong isda as nirangan Visayas, kumbaga may stabilize ini kumbaga maupay dalaga ni ning panahon
13: diba? Actually ka kay Pepe Edward
14: or kulang na ba nangingisda kulang na ba mangirisda or is there such thing as overfishing may diba sugat ito kang Pepe Milong
13: tama ka kay Pepe Edward may data aton experiencehan overfishing kasi nagkakaaden overfishing kay guti naman lang aton mga coastal resources ka kay Pepe Edward. Okay. Tungod inihan mga intervention sa aton gobyerno pagbutangin mga temporary ng mga permanent structure ka K5 Edward usa ini nga nakakaguba nga nakakapaguti han pagpadamo han aton mga coastal resources sa kadagatan ang mga isda ang mga blue swimming crab tanan nga mga coastal resources naton na himubo or naguti na lanira population ka kay Pepe Edward tungod hini nga mga environmental disturbance nga human made disturbance mga ka kay Pepe Edward
14: okay,
13: mga
14: okay.
13: Mining mga tulay mga causeway project iba pa nga mga infrastruktura ini mga tide embankment project actually ka kay Pepe Edward o sa inihiyang nakakadistroso han aton mga breeding grounds kay tungod hini nga okay. Aton mga tide embankment gimpipinan mulod ginbubutanganhin mga konkrito nga semento an mga mangrove nga kundi okay. Naadto nagpapadamo nan mumunay an mga spawning area naton mga kakaypay Edward padayon nga gindidistroso hini nga mga government infrastructure project.
14: Ayla, sunod nga Domingo, Kagipay Milong, imbitahon naton itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, okay? Kay ini sector itong pangisda, covered ini, I mean, sakop ini itong sector at agrikultura, okay? Para may baro kita sitwasyon ini na pangisda, ginisinirangan Visayas. Actually, ini nga ito sa kaoros ito nga, kumbaga, I mean, kulang ko din yung paghihingadain na nato ini, damo nga bagay, may kalabutan ini sector at agrikultura, nga ito natin hingyap nga umasenso ini nga sector, nga umasenso ito nato rin. But anyway, sige.
13: Actually, kay Pepe Edward, di rin labi far ang concern hini. Di lang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, imbitahon tagi hapon ang Environmental Management Bureau, kay Pepe Edward. Kasi this has something to do with the issuance of the Environmental Compliance Certificate, hini nga mga infrastruktura nga ginbubutang ha aton mga kadagatan.
14: Oo, kay inin multi-agency ini nga concern, kay Pepe Milong, and you know, we are an archipelago, a country surrounded with a body of waters, okay? And dapat karikuhan ini naton, okay? And di na nga yung tagta dapat mag-import is that, mamay ka lang, pati galonggong na import pa kita China na di.
13: Yes, ano, Kakepe Edward.
14: What an ironic situation.
13: Siring diba? Panimo, libre man launtan isda, nga itong gindadako. Ang problema, kay gindidiostroso nato it ira ecosystem. Ginguguba nato it ira ecosystem. Nagkakarin okay. Overfishing, tungod kay gutinalan population, resulta inihan mga ginbubutang ang mga infrastruktura ka kay Pepe Edward.
14: Okay, but anyway, sige, para lang matapos natin ang hingadayan ang mga presyo. So, human nakitahan mais, human nakitahan mga isda, hindi kita utan.
13: Okay, alayon kita, paki-flash di dahaton screen oh, para gyapon. Kasi, may dahin ni nagkikita, tapos ira ni ginsusurat ka kay Pepe Edward na natin mga presyo. Okay, ginsusurat nira. Salit importante nga nakikita haton screen, labi na nakikita in live. Hanaton, K5 News FM Digital gisusuratin nira. So makadaan kita ang mga presyohanan mga karni ani ka kay Pepe Edward ug sa kita ang mga karne. Pinaka-exciting ang aton mga utanon. Waray pag umintong ang pag-ubos ang aton presyo hininga tanan nga mga karni naton. Ang beef ram, beef brisket, pork ham, pork belly, ang bunay waray gihapon ka kay Pepe Edward pag uminto. Hano lang kasi man nag-ubos ini harus tagpiso ang kada size niya. Hapag kaya na okay. Nagpapabilin nga mo lagi hapon ang presyo. So makadikitan okay. Mga presyo nato ng mga utanon, mga KK5.
14: Utanon, okay.
13: Okay, waray gap ini pagkuhan, pagbago ng mga presyo. Nga dikitan mga utanon, sunod.
14: Waray pagbago, ang presyo ang okay. Manok, bunay, waray. Okay, ang
13: so,
14: palaya.
13: Ano iba, ginsusurat nila ito mga presyo. Diba, sering ko i-screenshot nalang niyo para madali. I-screenshot nalang niyo ang mga presyo. Ang ampalaya na guminto ka kay Pepe Edward, ang eggplant o ang tarong umubos, 40 pesos sila per kilo. Ang sitaw ka kay Pepe Edward, barato na gihapon, 35 na lang. O ang karubasa, at least okay pa, 30. Hanuna nga simana ka kay Pepe Edward, 40 to. Nga aton pag pakitan presyo, ang aton pag monitor ka kay Pepe Edward. Ang sweet potato,
14: kamuti.
13: Ang kamuti from 75, nag 65 ka kay Pepe Edward.
14: Uy, baro-barato na yun ang kamuti.
13: Nagbarato meaning damo na taton supply. Kasi damo na taton supply damo. From the northern part of Leyte. From Matagob, Kananga. Nagdamo yan ang supply nato na taton sweet potato ka kay Pepe Edward. Ang tomato, ang kamatis, nagmahal ka kay Pepe Edward. 70 pesos na inihiya. Yan na, 60 inihan. Una nga simana, 50-60. Makadikitan, bagyo beans. Ang bagyo beans, nag 80 pesos. Nagmahal ka kay Pepe Edward. From 60 pesos to 80 pesos. Ang cabbage, waray paggalaw. Ang carrots, amo lagi hapon ang presyo. And of course, ang chayote. Uy, nagbarato ka kay Pepe Edward. Ang mung bean, 100 pesos. Bagyo pizza, 70 pesos. White potato, waray hapon pagbabago. Amo lagi hapon ang presyo.
14: 120 ang patata.
13: O, ano itong mga nagkikita? Haton live. Kay Pepe Edward, screenshot tala ninyo. Kay punhinahinayon nato ni damo pa itong pag-irestoryahan niya nga mga importante gihapon. So, kad gihapon ni ka-importante para din kita kaposo ni taton oras. So, anatong chili red, mga KK5, nagpapabilin gihapon na niya presyo. Anatong chili red, ang garlic, uy, nagmahal na liwat ang garlic KK5 Edward. From 120 nag 150. Sugad man ang luya, nagmahal, 80 pesos, nag 100. So, sering pa nato na nato na programa ano na nga dumigong kailangan nato magtanom yan na hindamo nga luya kaya nagtitikaguti at aton supply hiton luya ka kay Pepe Edward in 3 to 4 months na harvest na rin naton ka kay Pepe Edward. Sorry. So ang red onion 100 pesos per kilo, ang white onion 150, puro sini nagkuminto ang chili red, ang garlic, ang ginger, ang red onion, ang white onion, puros nagkuminto nga na range from 10 pesos to 20 pesos per kilo mga ka kay Pepe. So, giyayin natin mga paraguma nga amuin ang mga produkto nga dapat natin itanom yan at tungod kay tikagutit aton supply, hit aton mga kamerkaduhan din niya sinirangan, Visayas. Okay. Okay. Ang abukado at ito naman, tikamahal na ka kay Pepe Edward. Ang adina, animo, yan naging pipinantanom, mahal na liwat, 120 na ka kay Pepe Edward ang lakatan. Ang saba na tag 40 na ang latundan. Uy, o gidaw, 90 na. Tikang ini 60 pesos. Ang kalamansi, nagmahal gihapon. Kumbaga tagpiso na nito usa kay 100 pesos ini. Ang 100 pesos, ang kalamansi. ang mangga nagpapabili na niya presyo nga mula gihapon ang papaya nagmahal from 70 nag-80 na ka K5 Edward.
14: Okay.
13: Ang pinya agoy kamahal naghiap ka K5 Edward nag-dubinta na 50 pesos launta. Ang pumelo from 80 nag-150 agi daw. Oo, nagmahal harus dubli ang ginumintuhan ka K5 Edward. Ang watermelon nagmahal from 40 pesos na putsinta. Dubli ang ginmahalan ng watermelon ka K5 Edward. Oo, habang nagkakapi ako kanina, humang pagkapi, watermelon na naton ginkaon ka K5 Edward. Naton gin remedyo, sering panimo. Okay, makadikitahan, salt, sugar. Waray pagbabago ka K5 Edward. Nagbarato, lugod, and brown. And brown sugar from 80, nag 60 pesos na lang ka K5 Edward. And palm oil, waray gihapon mag uminto amo lagi apo ng presyo ini nagominto man ngani anaton labra aw nag ubos ang presyo ang brown sugar la from 80 pesos to 60 pesos per kilo.
14: Okay, sige ngadi kita kasi 5 milo man at unihinga da yung last Sunday nga uri katapos.
13: Oo, ang damo pa nato pagrestoryahan
14: ang pagtanong ng saging. Okay, ngadi kita, for example, ano good it maupay nga variety ng saging nga ato itatanom, okay, nga may ada good permanente nga demand ngan itong presyo in stable. Okay, kay may demand kita din, for example, may da kita kadulce, may da kita guardaba, okay, inaldapa kung tawagon niya pa doon iba, may da kita lakatan, okay, bangaran, for example. Okay, ano good itong itatanom naton nga variety in saging na makasiring kita nga inin ito niya demand in permanente ngan itong presyo maupay. Okay.
13: Okay, ang nangunguna nato niya na ka K5 Edward gaya taas it demand ngan hitaan maupay ang pampresyon ka K5 Edward. Ang naton top 5 or top 3 nga mga saging nga nangunguna ito niya pampresyuhan or hitaas itong demand ka K5 Edward is ang naton bangaran.
14: Ito.
13: Oh, ka K5 Edward. Na ikaduha ka K5 Edward ang lakatan nga pulang, ang lakatan nga green or siring pa naton mga lolo-lola busag. Siguro man busag nga saging. Okay. Green man ito niya nga lakatan. So amin niya na titasit di man.
14: Diri niya mo ang baloy pag ginagamit pag imo inin na banana cake.
13: Na ikaupat ang baloy ka K5 Edward.
14: Oo nga.
13: Oo. Na ikatulo ang inaldaba ka K5 Edward. Okay. Kasi yan na, ang inaldaba ka K5 Edward, pwede mo na niya pamahawon, paniod tohon, ngan iklupon. Ngan hatanan nga mga okasyon, piyesta, bunyag, ano pa din nga mga okasyon, permanente na ginseserve ang inaldaba nga tinuon ka K5 Edward, labi na kun. Gadlaw pa lang agin totoon ka K5 Edward. Ngan, pan-snack, banana queue, ano, dangdang queue ka K5 Edward, pastilan, ginbibiling permi ang inaldaba nga saging, salit na ikatuluyan aton ranking, din hiya Eastern Visayas. Na ikaupat ang baloy, nagtatay inirahan, Costa, ka K5 Edward. Kung nasama rin, tawag nila at Costa, Manang.
14: Manang, wow.
13: Din haton, Costa, nagtatay inira ikaupat ka K5 Edward. Na ikalima naman ang aton, Senorita, ang kadulsi, ka K5 Edward.
14: Ito, gudo, kung labi na kumbaga na natatanang ining kadulsi kay ininhing katatam is pero madagmit mahinog, madagmit na dunot and nabuburo dayon din dahil itong kuhan, mga sipi.
13: Oo, dati yung sipi ka K5 Edward. Highly perishable hiya compared nga tuhan aton mga ibang saging ka K5 Edward. So, damot aton supply yan at saging ka K5 Edward except ang top 3 nga akong ginmention kanina. Ang bangaran, ang lakatan, nganan inaldaba ka K5 Edward.
14: Okay. Subot singon, ka K5 Milong. Kung magtatanong kay saging, amin ito mo tatagan yung priority. Kaya taas it demand, ngan maupay ito iya presyo. Kita kay ito na bangaran, tag 120 inin...
13: kilo.
14: Kilo. Okay. Kung ako nagbabaligyan eh, dinahatakloban, okay, pwede ko ulit ibaligyan mga 70 o 80.
13: At okay, na kanaliwat. So... Nagpinanbaligya ka lang din baratong doro.
14: Okay. At habalay, actually, may darak ko nga sa kakaing. Wari ko lang ka-proseso pa. Pero kay third generation na ini, magandiri ko niya dam ko. Ano, but I can makasaring ako ng quality in niya nga saging. Siguro, bangin by Wednesday, and available nyo natin eh, hinug na, hinin ibabaligiliwat nato nini o punin lang ka hinin presyong pagkaibigan
13: okay. Kakay-5 Edward, kailangan nimo mag-join ito ato amon grupo. Ipapaad ko ikaw kan Kakay-5 Rowell Ladera para maging kaparte ka Tacloban Green. Kasi damot imo pwede giyap maipaangbit, damot imo giyap pwede share nga idea, mga experience nimo. Labi na, an pag-abot na marketing, hantanan nga mga commodity naton din niya Eastern Visayas. Or okay, siring okay. Kututuklani kita din niya Leyte okay. Or Tacloban, okay. Kakay-5 Edward.
14: Sige. Last week gin ko gin hingadayon na tarapang tinaman sa aking pangaral, okay, na siring kang dapat pwede followers ang mga sakir ba mga saha pwede liwat ang tinatawag na tissue cultured and ang kadhataas ang saha kumbaga ang saha imo dapat diri masubrahin 1 meter and dapat aadhaya mga sandilum okay nga
13: pagtanom
14: tuna okay and ang saging pwede mo itanom anuman nga
13: panahon.
14: Season, panahon, hinin usa ka tuig, okay? And waray hinisison ni tamunga. Magtanom kaya na after 8 months or 10 months, mabunga, okay? Mamay ka lang ito kakipayag milong. And ininsaging is resilient yang tanom kay bisan pa nababarakit, iba masiring hirak, bagyuhod man kita din, he. Bangin maagian tong akong kasagingan nga pinananom, maubos. Ay kamukabaraka, kay ininsaging, mautod lang itong hiya, waray pa bumunga, ma-regenerate hiya, mabunga na liwat otro.
13: Yes, and tama ka, Kakay-5 Edward.
14: Ayaw ka mukha baraka, kainisaging nasaha, okay? Tanong kayo na mausa, nga bangaran, pag-abutinihin mga siguro 6 months, 7 months, may mga anak-anak na ito niya rin na, pwede mo na liwat niya i-replant. Mamay ka na ito. So, nainalayan natin ito, Kakay-5 Milong. Now, inin, may nakita choice kung inin, tissue culture kita, medyo marumahal, but mas marupit quality, mas safety at mga sakit, or pwede kita hansaha. Kakipad Milong, alam man baga panhambugan, no? Tingang magtinanong akong saging, di rila siguro 2,000 nga saha ang ako nabaligya. Okay.
13: Imagine, so, sa itbunga may ada kahalin. Ang saha may ada kahalin.
14: Ngan, nabaligya.
13: Ang lawas, ang dahon, ang hanayan ka kay Pepe Edward, rich source in potassium.
14: Hmm, adi, kung nakabaligya kung 20 nga saha, 2,000 nga saha, nag-30 kada saha, computer pera, alang sabak, italat maram.
13: Paldo ka kay Pepe Edward? Paldo?
14: Ang saha pala ito ka kay Pepe Milong.
13: Waray pa ang bunga ito ka kay Pepe Edward?
14: Waray pa. Maramgan usa ko nga kinalipay pa hini, nagdabo kami nga mga nag-interest pananom hinsaging.
13: Wow, okay. Congratulations.
14: Nagdamo ang nananom hinsaging, katapos nakabulig kita ang supply chain, and mas dumamo pa nga ni kita kagay Pepe Milong, ma-stabilize ang presyo, kay ibabaligyan natin yung barong-baro ito. Kaya tingin man leto din at umah, di man inindamo ginagian ng mga middlemen, di man intikang ng Mindanao.
13: Nga naka-generate ka pa employment dida, ano mo maging suhulan? Yes. Pagharas, pagtanong, ito, panmulod.
14: Ang mga sinuhulan. Nandamdam ako na titinanong ako na nag-uuran, takusong tayo na eh, kay pwede man ini. Mami kala, no, hulus-hulusan kami pag tinanano man kasagingan. Bagi daw ang pamungan na baga namumuso na kakipayag milong. Ibago ng baga feelings.
13: Tama ka, Kakipayag Edward. Bagandi mo na nahinumduman ang mga pagsakripisyo, ang kapoy, ang tanan. Di mo na nahinumduman kung nadanan imo produkto, Kakipayag Edward. Kung nag-harvest na, sobra ang kalipay, Kakipayag Edward.
14: Okay. Sige, ngadi kita. Ano yung spacing hininsaging?
13: Okay. Og sa kita kumatot spacing Kakay-5 Edward. Pira ka punot dapat i-maintain la kada puno.
14: Okay, for example, yes, ito.
13: Alam kada puno dapat diri ma more than tulo ka puno. Hakado sa nga puno dapat tulo la. Kung gusto nimo ma-maintain ang quality and kadako, nganan malaksi nga pagbunga niya Kakay-5 Edward, ngan waray competition, dapat 1 out 2 to 3 suckers la kada puno. Pananglit, nagtanom ka tapos nagpinansahaya Kakay-5 Edward, nagabot na yung upat, tatanggalon mo na ito sa Kakay-5 Edward. Ngan itatanom mo na liwat hiya.
14: Amot nakakaupa, hirisaging kay itong iya planting materials, nati kang lamis mo, din ang imugin tanom, okay? Kaya hindi nga bangaran, akong baga pag-observar, akong baga experience, amin niya ang variety ng saging nga maanak. Kung baga tao ba, maanak.
13: Prolific.
14: Masaha. Yes, masaha inihiya. Itin mo itatanong nga 1,000 kapuno, in a matter of 1 year, pwede ito niya maging 5,000 kapuno. Ikang nadidahan sucker and follower. Mamay ka lang ang K-5 million.
13: Imagine sige. Ka. Usa pala ito kapuno ngayon pagdipinansahan ka K-5, Edward. Kwarta na.
14: Oo. Amo na. Mamay ka lang ang K-5 million. Dudulong ko sa Jose ang mga sagingan. O, didiha may BNG. Okay? Pero ka-create itong aking deliver ang hadian kada simana. Okay? Mamay ka lang ito kay K-5 Milong. Nakakauroy ugay gada ko hanigo. Hanbaga pag tinanong ko, hanbaga pagasaging. Oo, may kumbaga pag tinatakyaban nga na, kapalit-palit ako yung bugas nga yung law-law. Oo.
13: Nahinom nga bugudu yung kira kay Tabo Aharo. Magrasat law-law nga to ka K-5 Edward.
14: Adi, it question. Kay inin pananong yung saging, it iba, tanapabayan la. Sama na yung siri, nga dapat maximum ini tululahya. Independent distance, okay? It nananabo, kinapabayan man la, ada nanay, ada tatay, anak, ada naan mga apo, ang mga apo, apo hatod,
13: tikod,
14: ang mga ugang, ang mga umagad. Ako sa kapuno, nagnanapulo, hira. Siyempre, paras matatawo, kung damo din anak, di mo napapakaunit na tanan kay kulang kayong income, okay? So, ang bunga, good day, liwat, waray quality. Kay,
13: mga maldaris.
14: Mga malnares, kaya damo hira nga
13: nag-aragawan pagkaon, tika nga tuna.
14: Ang pagkaon, tika nga tuna. Amo ito, nga kinahanglan, tulula, maximum. Depende pa ito itong distance. Okay, paghinganayan natin
13: okay. Ng pamilong. Tapos, ano kay Pepe Edward, anay han distance ha? Makadikita anay. Kung nagpupulod kahit saging ka kay Pepe Edward, ginaano mo? Siyempre, gititigbas, ano? Gimpupulod.
14: Siyempre.
13: Oo. An pakiana, kutob diin ang pagpulod ni mo. Kaya ni iba, siring para ako nabatay, gipapatuwad la. Ito nga ni nga, katigbas ha katunga-tunga, nga partihan lawas ang saging, kakuhan bunga, tapos na. Which is, okay. It is a wrong practice ka K-5 Edward. Sige, wrong he actually nga practice. So dapat, pagpulod ni man saging, pagkuhan ni man bunga, punoon mo good pagpulod.
14: Puno.
13: Pinakapuno good ka K-5 Edward. Kasi, kung di rin mo ya pupunoon good pagpulod, ang masunod nga mga saha, mga ungkil.
14: Ungkil.
13: Ano't ungkil okay. Ha? Itong termino ka kay Pepe Edward. Kumbaga mga lutaw, ano iya mga saha. Paghangin, tumba.
14: Tumba.
13: Oo. Kasi ungkil man niya, kaya niya mo pagpulod, gimpapatuwad la. Diri mo niya mo gipupuno, ano mo gikuha ng bunga.
14: Oo. Pero ako liwat, gibubot nga ko hiya.
13: But nga anay, tapos kapulod niya mabot nga, ang panuyot ang pagpulod habot nga para pagbagsak niya, diri may nga diatuna.
14: Oh,
13: kasi madadamage man ka kay Pepe Edward. So, kapulod hato nga, kukuhaan mo ng bunga, pupudlon mo good hagi pupuno ina ka kay Pepe Edward. Pupunon mo, tutumbahon mo iya, tapos utod-uturon mo iya, ngan ibu, ibabalik mo iya pagbutang din ang iya puno ka kay Pepe Edward.
14: Ibubutang mo puno, ang iyo mga pinulod, kay kadunot ito, nagiging, organic nga iya nga, fertilizer.
13: Ngan rich source siyahin potassium. Oh, ang potassium ka kay Pepe Edward, amo ang nakakapatamis liwat han mga bunga. Bisan pa prutas, bisan saging, bisan nimo din igbutangan yung mga kanang pinulod ya punot saging basta punot yung mga tanom nga nan bubunga. Makakapatamis ito han bunga ni yung mga tanom okay. Or mga prutas ka kay Pepe Edward.
14: Sige, nga di na kita spacing. Ano kalaro mit buho? For example, kakipid milong, ang gagamitin nato in saha, ang mga sucker or follower, kung tawagon, okay? Ano kahilarom it imo pagbuho ini kay napansin ko hadi, diri nga ni hiya alarom na lutaw hiya, pagtubo na ba?
13: Ungkil hiya kakipid Edward.
14: Nagiging ungkil, madako nga ni ang bunga hansaging, gutay lang ang hangin,
13: tumba.
14: Natutumba. Amo ito nga nagpinanukod kami ng kawayan han mga dagko mga bulig okay kay diri kumbaga diri good haom parang ako nanot haom kay Pepe Milong ha
13: diri angkop kumbaga Tagalog
14: kumbaga diri ham diri haom diri lampo
13: oh
14: kay Pepe Milong oh
13: okay so, makadikit anay ang kahilaro mang pagtanom ka kay Pepe Edward
14: ang saging okay.
13: So dapat aniya kahilaro mang pagbuho is 1.5 feet.
14: Okay.
13: O, oh, ang ruler, o sa ka-ruler hinto nga, ang kahilarong ka K-5 Edward.
14: Okay. Ito haom good ito, ang lampo good ito.
13: Wow. Oh. Tapos, ang iyaliwat kahiluag, 1 foot square meter, square. di ba square man ito ka kay Pepe Duarte ko. So 1 foot hiya palibot ang iya size and run distansya. Tapos okay. ka kay Pepe Duarte, diri mi to dayon pupunon hinto na.
14: Butangan mo pwede mabutangan hin either butangan mo iya hin synthetic nga fertilizer or an organic.
13: We discourage synthetic fertilizer kay Pepe Duarte.
14: Okay.
13: So dapat so, tanan nga mga biodegradable, tanan nga mga nadudunot ni mo na imumaamot imo ibutang kay Pepe Duarte.
14: Okay.
13: Hapon okay. tanan nga iyo gintatanom amot iyo bubutang dati iyo puno. We discourage synthetic based chemical or fertilizer kay bubutang naton naton saging ka kay Pepe Duarte. Kay iba na lang ito niya magiging quality ka kay Pepe Duarte, yan iba na lang itong istoryahon. Kung magamit okay. niya mga synthetic based fertilizer. Dirito okay. ya mapadayonon or dirito ya panmaihaan nga practice kung okay. magagamit kita ng mga synthetic based fertilizers.
14: Okay, so ano ini yung tawag? Basal? Magbabasal?
13: Actually, ka kay Pepe Duarte, more an at saging kailangan yan mga organic.
14: Okay, sige.
13: Okay, tanan yung mga biodegradable waste ni mo didahay mo farm, itambak ang mga punot saging. Ang mga hinaras, okay. ang mga inutod, yung mga kahoy nga gunti, ibutang didahay punot yung saging ni mo ka kay Pepe Duarte. Kay in just how many weeks or months, dunot ito pagkaon na lang ito ni mo saging ka kay Pepe Duarte.
14: Okay, sige. So, pagtanong na, itatanong mo na
13: okay.
14: yan. Okay. Anong ideal nga oras magkulop wherein maupay itanong ni saging?
13: Anytime of the day, pwede mo itanong ang saging kay Pepe Duarte.
14: Anytime
13: unlike
14: of the day.
13: Other, unlike ang ibang mga produkto nga dapat early in the morning, late in the afternoon. Ang saging, pwede ito ni mo itanong anytime of the day for as long as kaya ni mo ang kapaso. Kung mapaso man ka kay Pepe Duarte. Okay lang ito yan, saging ka kay Pepe Duarte.
14: Ito, okay, sige. So, ano espasyo na space? Okay.
13: Okay. So, may mga option kita ka kay Pepe Duarte. Kung magmumonocropping ka, kung magmumonocropping ka kay Pepe Duarte, 5x5 meter, 5 meter between hills, 5 meter between rows, pwede hiya nga distansya. Okay. Kung magmumono. So, maringan kita ka monocropping, wari ka na plano yung igtanong nga iba. In between.
14: Okay, mono.
13: Oo. So, kung gusto mo pa mag-intercropping, itawag ito intercropping, tatanom ka yung ibang tanom, in between, yung ibang tanom, luwat ka kay Pepe Duarte. So, kung mag-intercropping ka, tapos may dani mo tanom nga saging ka kay Pepe Duarte, iba na luwat ito ni distansya niya. Okay, so, aniya distansya between row, aniya distansya, tika nga nusang arungbay, nga din nusang arungbay, kung mag-intercrop ka kay Pepe Duarte, at least 6 to 8 meters. 6 to 8 meters. Okay. Depende kung ano ni mo plano nga igtatanom in between or habot nga ka kay Pepe Duarte.
14: Okay.
13: Okay. So, and between hills naman, ang distansya, tingin sa nga puno, nga tanong sa nga puno, dapat, ang iya distansya is 5 or 6 meters.
14: Okay.
13: Pwede 5, pwede...
14: Ang baga linya.
13: Ang iya distansya, hanmahan kada linya is 6 to 8 meters.
14: 6 to 8 meters, oh. Okay.
13: Ano yung distansya, tikang no sa puno, nga puno, nga din sa nga puno is left pwede 5, right. pwede 6 meters ka kay Pepe Duarte.
14: Okay.
13: Oh.
14: Okay.
13: Ito hiya, pwede ka rin makatanom in between mga prutas. Makatanom kahin kakao, makatanom kahin gaway, makatanom kahin langka, makatanom kahin kape.
14: Pinya,
13: ka kay Pepe Duarte. Kasi ang pinya, na-complement liwat ito hiya, han mga nutrient nga kailangan liwatan imo saging. So pwede ka pa ng pinya, pwede ka magtanom in luya, pwede ka iba-iba nga mga commodity. So kung 8 by 6 ani mo distansya, 8 meters between row, 6 meters between hills, pwede ka ito makagtanomin magkaiba-iba nga klase in between nga mga vacant spaces ka kay Pepe Duarte. Amo nito gitatawag naton nga multiple cropping.
14: Ano yun eh? I-plot-plot ko ba't bot ngayon kasagingan?
13: No need ka kay Pepe Duarte. Dire kailangan. Dependan yung magtatanom ka kay Pepe Duarte.
14: Okay.
13: Oo.
14: And then chili red, pwede?
13: Pwede gihapon ka kay Pepe Duarte. Kung amit ito't imo gin, kuhan nga distansya, gin administer hain mo uma. So,
14: okay.
13: Kailangan natin yan na hin multiple cropping. We discourage monocropping ka kay Pepe Duarte.
14: Oo.
13: Kailangan okay. natin hindamo nga tanom hausa ka espasyo hin lugar han aton tuna. Kaya kung okay. may ada ka 1 hectare nga tuna, itimoy ito tatong dida, 1 hectare nga saging, 1 hectare nga kalamansi, 1 hectare nga lansunis, 1 hectare nga langka, ngan iba pa, 1 hectare gihapon. And, pag magkaadahin infestation or magkaadahin sakit, usa lang nga klase nga commodity ang maapektuhan ka kay Pedro. Diri nga tanan maapektuhan. Meaning, hiparag-uma, diri madidihado. Kasi damon iya, paglalao man pa nga produkto, diri uusala. Kaya kung usala nga produkto at imutanom, atakihon nga nito, ito nga tanan ubos ito ka kay Pedro Edward.
14: Amo na, sanglit okay. Na kita. Dapat damot at itanom, okay? Kaya while waiting ken in saging, naguhulag ken sa katuig, walo ka bulan, nga bamunga, may da ka na harbison nga ibadi din nga ito na butnga ka na nagtanom ka man, di ba?
13: Oh.
14: So kabuting nun, waray bulan itong tuig, nga waray kakwarta.
13: Tama ka, okay? Kay Edward.
14: Kay multi-cropping ang imo naging sistema, hanay mo pag-uma, okay? So di rila uusa ang iyong produkto. So, ano yung mga saging na pinulod, itong ubo dito, pwede mo tagtaron at the same time, tatubong mo timbaboy.
13: Oo, ano yung barani ka kay Pepe Edward?
14: Barani tawag, barani. Tapos, pwede mo haluan yun in commercial feeds para maganda rin mabido nini mga kababoyan. Yung pinakaon mo lahiya, yun in barani. Okay, Pepe Milong. Sige, so, ano pag... putang hinihiton abono nga organic. May da ba hini period? Pakatanong mo yan ang saging. Makulat ka ba, anay? Tugtong pera ka mitros nga pagkataas ni niya or tulok abulan or pera ka simana and ano nga klase yun fertilizer nga ibubutang mo tugtong nga na ito niya panmuso ngan ganit pag-harvest mo kagi Pepe Milong.
13: Ha, multiple cropping nga sistema ang pag-uma ka kay Pepe Edward or multiple cropping nga sistema ang pag- umanaton ka kay Pepe Edward, kada usa nga tanom na complement ngaton usa nga tanom.
14: Okay.
13: Sering pa, kung damot imo tanom, mas magiging matambok ang imo tona. Mas magiging matambok hiya. Kasi, sering pa, kada usa na complementar hiya, kada usa liwat nga tanom ka kay Pepe Edward, dirila hapagkontrolarhan mga sakit, mga pesting, mga insekto, nakaka-complement liwat hiya hapagpatambokan imo tona. Like for example, in between itong saging, nagtanom kahin money ka kay Pepe Edward. Pahuman niyong pag-harvestan money, ang tanan nga nagkakadudulot ka tangkayan money is a nitrogen source of fertilizer. Oo. So, dako na itong gagamit para han saging. Di mo na kailangan mag-fertilizer in urea ka kay Pepe Edward. Kaya ang money pala nga nagkadudulot is a rich source han nitrogen or equivalent to yaka kay Pepe urea. Okay, kung may ada ka tanom, like for example, in between han imo saging, may ada ka tanom nga iba nga mga prutas. Pag pruning nimo ka kay Pepe Edward, syempre kakadamot yat mga puno. Kadunot hiton ka kay Pepe Edward, fertilizer na liwat. May ada na ito phosphorus, may ada na ito liwat potassium, may ada pa ito iba nga mga trace element, mga basic element ka kailangan ng tanom ka kay Pepe Edward. So, kung ma-apply ka man in organic ka kay Pepe Edward, diri ka pa nag-aarado, imo na ipapasarang ang imo organic.
14: Okay.
13: Imo na ipapasarang. So, or, kung may adadid hayo hirani nga poultry ka kay Pepe Edward, mga layers or ano man yung mga poultry, had to ginaaro lang ito ang iti ka kay Pepe Edward. Yan, naging papalit na, baligyan na. Kasi humitaas ang demand, han chicken dung ka kay Pepe Edward. So, napapalit na. Mas maupay. Okay. O sa ka mag-arado ka kay Pepe Edward, igpasarang mo anay, igsaburak mo anay iti or ano dida nga pwede ni mo igbutang para pag-arado ni mo ma-incorporate na yan. Didat imo, tuna.
14: Okay.
13: Kasi late reaction kasi ang mga organic based ng mga fertilizer. So, dapat idudungan niya during ang land preparation. Pero, igpapasarang ni mo nga iti kung iti man niya ka kay Pepe Edward, dapat dry na hiya.
14: Okay. Okay. Sige. So, ipag-fertilize it saging year-round din eh. Kaya organic man. So, during mastering, basta ano't available na locally source nga pwede may mga fertilizer, ibutang mo lang ito dito po ng saging, correct?
13: Yes, kakay Pepe Edward.
14: Okay.
13: Oo.
14: So, warahin ni mastering after 3 months, after 4 months, after 5 months, pamoso, butang kata fertilizer waray. Basta kayo kung available ini nga mga madurunot, pwede na ibutang dayon din dahil na puno.
13: Mga puno. Ini nga itong multiple cropping system kasi ka kay Pepe Edward, multi-cropping ka kay Pepe Edward, amin ang typical, ang tinatawag na nga sustainable, sustenido nga pag-uma. Kaya nagtatanom ka, hinmagkaiba mga klase nga tanom, nga nakaka-complement, haniyaig ka siliwat tanom.
15: Okay.
13: So, no need na ni farmer, kumuo tayo bulsa, hinda ko nga kantidad, para ipapalit nga iga-abuno ka kay Pep Edward. Kaya tanong nga, ang tanan nga tanong nga, yagin tanong itong aya area, or ito nga aya lugar, nakabulig haniyaig ka si tanom.
15: Okay.
13: Oo. Imanonotice mo ito talaga ka kay Pep Edward. Once monocropping, damot deficient nga nutrient itong nawawara.
15: Ngayon, sige.
13: Yes, ka kay Pep Edward. So dapat...
15: Magtatanong pakindamo.
13: Itimo dito mga tanong ka kay Pep Edward. Di, bisan di ka na mag-abono, very fertility mo to na. How much more kung magdugang ka papagtanom?
15: Sige.
13: Like for example, may kakao ka. Ang mga daunan kakao nga nagkakahudlog. Kadako itong abono ka kay Pep Edward. Ang imo dito mga tanom nga langka, ang mga dahon nga nagkakahudlog, madudunot, abuno na liwat. May tanom ka dito nga kape, may kung ano pa itin mo mga tanom dito ka kay Pep Edward, kadudunot ni Radako ang gamit at tuna.
15: Ang dahon ni Kawayan, mo pa gihapon?
13: Diri kita highly na-recommend ang dahon ng Kawayan ka kay Pep Edward. Kasi usahay, nakaka-contribuere hiya, hinasiditan imo tuna. Okay, ang dahon ng Kawayan. So, diri man sugad ang bulyom, ang bulk, ang kadamuhan dahon ng Kawayan. Sugad ito yung kadamu ka kay Pep Edward, diri ito kabarakan. Nakukompensate ito, ito ibang mga tanong nga na-exister dito.
15: Okay, sige.
13: Itong mga dahon ito mo, Kawayan. Nothing to worry it, Kawayan, ka kay Pep Edward. Kasi labot lang, nakakakontrol yan erosion ka kay Pep Edward. Capture liwat ito yan mga available moisture or tubig ka kay Pep Edward. Kaya nasingan mga pangilalaan, ano sa nga tuna ko, no? Makita ka nga, makakita ka nga may dakawayan, karo siya may dakawayan, potential source in tubig.
15: Correct. Anay, kaya kulangon na kita ng oras, it's sunod naman nga Domingo, paghingadayan natin at management ini, kay di rin pwede nga di rin mo tatanggalon ganin mga dahon, nga mga...
13: And maintenance. And management and maintenance. Hanaton saging ka kay Pep Edward.
15: Oo, ngan siyempre, inin gibabaging ini, ano't gamit yung pagputos? Di ba, kipin mo mutos ko ini, kaman ko pamusui itong puno, ano no, pamusui itong saging, pinuputos ko ito, yan nahulat ako mga 70 days, and para, you know, maharvest ko hiya. And ano't pagkita, kung pwede na ba inihiya ma... Pulod o diri, et cetera.
13: Okay. May dito number of days na ginihap ni mo ka kay Pep Edward. Kahuman ni mo pagpuso.
15: Okay. Ada kay, warin na kita oras, bahing kita mamultahan ka kay Pep Milong. And then, may ka
13: diri man yung sinasabot ito oras natin. Permanente ko lang itat oras ka kay Pep Edward. Okay, so, adi anay, anaton mga avid listener, mga viewers ka kay Pep Edward. Adi Marlon Duckless Ubuna. Good morning, Sir Romilo. Adi, all the way from Parana, Samar, ka kay Pep Edward. Presidente ni Hiyain Osanga Farmers Association, ha, Paranas. Nga tika ng paggikan natin dito, hangtod dyan na, nagtitika upayla ang association. Tika damon mga oportunidad. Hininga, nga ni, gusto ko niya feature kayo sa nga best example para hin mga grupo, hin mga association nga, nagtikang hin mga guti lang ang mga bulig, guti lang ang mga programa na gindako na nira association. Adhima, okay. Sir William Cancueva. Good morning, Sir Edward. Rowena Lucero Adayana, ha, tindahan kay mag-open na tindahan dida naganaga. Always watching live every Sunday your program, Sir Milong, Sir Edward. Pirmi kami namamati ha K5 News FM. Salamat han pagbasa. Watching gihapon, happy Sunday ko noon, mga sir, na singi Kent Budanyo. Ngan anaton soki nga kapitanan Barangay 102 Old Kawayan ni Kapitana Caroline Jane Budanyo, maupay nga aga mga ka K5 Edward and K5 Milong, watching from Barangay 102. 102, pa-shout out han mga taga Old Kawayan. Have a blessed Sunday everyone. Adi Sir Kami de la Cruz, nasring niya maupay nga aga hayo K5 Edward and K5 Milong. Happy Lord Sunday to all followers and listeners. God bless you. Program always. Adi Edmond Tabirara, maayong buntag ka K5. Watching and listening from RA Glass, Kalubian, Leyte. Imagine ka K5 Edward. Adi Daisy Dimson Dadakay is watching all the way from Metro Manila. Sigurado ko ato na Metro Manila. Hirosme Tulod and Adi Rodias, shout out from Barangay Lourdes, Alang-Alang, Leyte. Tulod and Anadi family. Wari pabor-pabor, mga kapamilya natin ni ka K5 Edward. And hi Madeline Aklo, an aton expert from the University of the Philippines is watching now. nganhi Erlen Buenaventura, adhi Judy Daclis, pa-shout out sir han mga farmers sa Salvation Farmers Association. Usa paghiapon ini nga Farmers Association na Salvation nga dapat i-feature naton kay Kep Edward. Nagtikangin masalimot nga grupo nga yana mahimyang na nga grupo. Paano naging mahimyang? I-feature naton ini kay Kep Edward. Kay damot mga typical example hini naton. Oh. Himaricel Samson Pontilla, shout out watching San Antonio Farm, Alang-Alang Leyte. Hi Grace Abiho, good morning. Pamati ko summer ining apelyido. Grace Abiho na sing Loto Mati. Ano man karag sid ngon?
15: Ano na, amo na, amo na.
13: Hi Rowena Mabini is watching from Parana summer gihapon. Hello ko no, okay. Mga sir. Amo to natong mga viewers siya naka K5 Edward. Ikaw dida ba? May daka pa dida gusto ipahabol?
15: May mga namamati lahaton nga di nagpapaabat. Pasalamat kita ito Ira. Okay, radyo lat Ira. Source of information.
13: Anay, Adim, radyo nito pinanmamatian, Himano Bernard, dito ka, Abukay, Castle City. Bangin pag-uli ko nalot niyan, kadto nakabalay, Sir Milong, nagpipinanmati ako, wari mo magtawaga. Okay, Mano Bernard, kumusta ka nila? Mapay nga Domingo ay mga tanan. Ngan siyempre, anaton, Bisdak Agriventures, anaton, bagong nga manager, Nicolas, mapay nga aghay mo, dida, ngan labi na naton mga customer, anaton mga die hard naton bago pa lang nag-open nga Bisdak Agriventures dinhiya syudad han Tacloban dako ini nga bulig naton mga parago mga naton mga puro pangisda mga KK5.
15: So naton oras.
13: Naton oras mga KK5 is alas 7:55 na boundary na liwat naton oras kay KK5 Edward. So para hang kalipayan has syudad han Tacloban yon kauswagan han bugos nga sinirangan Bisayas K5 News FM Asinso Region ko. Mao pay nga aga aton nga tanan.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
18: Para sa malinis na dugo.
16: DGX 500.
18: Para sa malusog na tayo.
16: DGX 500.
18: Ayon sa mga eksperto,
16: ang DGX 500
18: ang may pinakamataas na antioxidant
16: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
18: DGX 500.
16: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
19: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatry? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
18: Coffee Mix.
20: Ako dahil si Zyro, usog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na ko ka mo DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might